loud and local. The new Kiss FM 102.3 is 8:13 in the morning, mga ka-Kiss. The new song is a new loud and local song, mga ka-Kiss. Atong i-play kaganina ang entitled Bucket by Hugs and Kisses. So, kaning Hugs and Kisses, mga ka-Kiss. Yes, sa katong mga wapakabalo, ani, is Peanut Kisses Band niya. So, gi-change siya karon og Hugs and Kisses. Mo na ni ilang band name karon mga ka-Kiss, entitled Hugs and Kisses. So, ang ilang new song is Bucket. Emote song na bud ni para sa mga nag-emote diha karon. Yes, it's something from Beats Bullet, Mistisa. It's another new loud and local song. It's a loud and local song, mga ka-Kiss. Suportara na ito mga loud and local music. Diri lang sa Kiss FM, Kiss Loud and Local.

0: 4.
1: The new KISS FM 102.3 is a KISS Top 5 Loud, the local mga ka-KISSes. Kaganina atong giplay ang number 5 song for this week sa atong countdown. Still at number 5 is entitled Mr. Yolo Baluarte. Yes, sa tara mga ka-KISS na dunia nga nagtambay karon sa Baluarte. Yes, para ninyo rin mga ka-KISS ha, katong kaganina is Baluarte by Mr. Yolo. Still at number 5 for this week sa atong countdown sa KISS Top 5 Loud and Local. And number 4 for this week sa atong countdown. Yes, last week, number 3 ni siya ni down into number 4 sa atong countdown sa KISS Top 5 Loud and Local. Entitled Dupa by Joseph Gara on KISS FM.

0: Radio Kiss FM 102.3 is the Kiss Top 5 loud and local mga ka-Kiss every Friday 8:30 a.m. to 9 a.m. Diri lang si Kiss FM mga ka-Kiss. Good morning sa tara mga local Boholano artists na itong anaminaw karon. And this is powered by Jive Sound Systems, the Urchin Productions, G-Boy, supportang lokal and Bohol Indie Movement mga ka-Kiss. So, sa tara mga local Boholano artists na ito, good morning niyong taran. And may papaminaw di ay sa itong mga pinalagang listeners. And also sa tanang mga listeners nato diha sa Serenity Band. Gana minaw sa karon. Good morning. And to Doc Jody Habonilio. Yeah, salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM, sa Kiss Top 5 Loud and Local. And also sa tanang mga kakiss nato diha sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Ato mga frontliners gana minaw karong mga orasa. Number 3 for this week sa atong countdown, still at number 3 sa atong countdown karon sa top 5 list. Yes, is Huyang by Doc Judy Habonilio and Serenity Band right here on Kiss FM, Kiss Loud and Local.
1: Number 3.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso tayo sa mga katanungan sa ating mga kamakabuhay po dyan na nagpaabot ng kanilang mga concern pagdating sa kanilang kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Ako po'y natatakot sa madalas akong nagkakaroon po ng constipation. Minsan, 4 days akong hindi po nakakadumi. Mahirap umire, masakit po ang tiyan. Lagi pong kinakabagan. Hingi po sana po ako ng payo para maiayos po yung digestion ko. Wilfreda from Mati City. You know what po, no? Ang constipation o hirap na pagdudumi ay dulot po ng kakulangan sa fiber at tubig po sa katawan. Remember, constipation is the mother of all diseases. Kapag hindi tayo nakakadumi sa isang araw, about

Tabituka. Kaya po magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule 2 to 3 times a day. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet sa umaga at pati na rin sa hapon. Kumain ng mga mayayaman po ng fiber tulad po ng prutas at gulay. Uminom po ng maraming tubig. Maglakad-lakad pagkatapos po kumain para lang sa ganon, makatulong po ito sa ating movement ng ating colon. Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn, sa tuwing buwanan po ng dalaw, grabe po ang buong

mismo sa likurang bahagi. Kaya during menstruation, ugaliing, uminom po ng napakaraming, maglagay po ng warm compress sa puson, iwasan po ang sobrang alat at mga matatabang pagkain bago po at habang may regla, mag-exercise ng light movements na makakatulong po ito sa blood flow. And of course, the EXL Makabuhay products ay napakalaking role po ito sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon. From EXL Makabuhay capsule, dahil meron silang turmeric, ginger at natural pain relievers, mga anti-inflammatory na nakakatulong lalong-lalong sa mga ganitong klaseng uri ng problema. And of course, kasama dito ang asitaba at malunggay na isa sa mga key ingredients ng EXL Makabuhay capsule na mag-regulate po ng hormones at dagdag na iron level. Idagdag mo pa ang EXL Makabuhay black coffee na may ginseng, mangustin para sa energy at antioxidant support at mga nutrients na nakakatulong para sa mood at pag-alis po ng pagod, no? You know what, according to the studies, no, ang anti-inflammatory properties ng turmeric at ginger ay nakakatulong na magbawas po ng prostaglandins production, kaya bumababa po mismo ang cramps. Antioxidant tulad po ng vitamin C at polyphenols ay tumutulong sa cellular health. Recommended intake para sa mga ganito klaseng uri po ng condition, magsimula kayong uminom ng EXL Makabuhay capsule at least 1 capsule 2 times a day, morning and evening, no? EXL Makabuhay.

0: in them and health to one's whole bodies. Ang salita po ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay po ng pag-asa kundi nagpapalakas at nagbibigay ng buhay sa ating buong pagkatao. Kaya't habang inaalagaan po natin ang ating katawan, huwag po natin kalimutan ang ating kaluluwa dahil ang tunay na kalusugan ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng ating katawan kundi sa kapayapaan ng ating puso at kalinawan ng ating isipan. This is Dr. Glenn Sanico. Lagi po tayong manalig sa ating pumay kapal. Alagaan po natin ang ating sarili at patuloy po tayong magbahagi po ng mga kabutihan sa iba. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness dahil may buhay ka sa EXL Makabuhay.
1: What's up, Doc?
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Good morning sa ato mga ka-Kiss nga naminaw karon sa Kiss FM. Yes, at ang mga listeners worldwide. Ay kalimot mga ka-Kiss ha, karong gabi anhat na diya sa may Danicop Antequera para sa Fiesta Party and Foundation Day Celebration at nila. Together with Charles Aleria, ito makauban na diya sa may Danicop Antequera. Thank you so much sa tarang Barangay Council, sa Danicop and SK Officials. Yes, sa tarang-tarang mga ka-Kiss na diya. Powered by Garsuta Lights and Sound. So, kita-kista karong gabi diha sa Fiesta Party and Foundation Day sa Danicop Antequera. Yes, 9:26 in the morning on KISS FM.

0: The new Kiss FM 102.3 is 9:30 in the morning on Kiss Maimundag Love on a Friday weekend. Cyrus the Virus checking in. Yes, mga ka-Kiss, good morning sa ato mga ka-Kiss diya. Ato mga wapakakatanaw sa Sweet Escape movie. And ipasundayag ang Sweet Escape movie diha sa ICM Screenville Cinema at Cinema 2. Nana siya sa Cinema 2, mga ka-Kiss, ang moving Sweet Escape. Atong suportaran, mga ka-Kiss, ang moving nga gisyot diri sa Bohol. So makita niyo ang mga view nga nindot diri sa Laluigan sa Bohol. And promotion sa atong tourist destination sa diri. Yes, mga ka-Kiss, ICM Screenville Cinema 2, mga ka-Kiss, magsugod na siya at around 4:45 p.m. ang first full show niya, ang second full show niya is 7 p.m. So 4:45 and 7 p.m. na ang maong schedule sa mga salida diha sa ICM Screenville Cinema at the Island City Mall, mga ka-Kiss. 9:31 in the morning on Kiss Maayong Buntag Love.
1: You know, we have not introduced our service.
2: You?
3: Magkakilala kayo?
2: Hindi po. Mga ate, pwede pa kituruan po si Ate Candy gumawa ng mga chocolate.
3: Me too.
1: I'm Dave.
2: Dave?
1: Yes.
3: Your name? Candy, right?
2: Mm-hmm. Yeah. Why are you staying here? Not in a hotel?
1: I don't want my life in a box. I want the freedom in my home. I'm sorry. I didn't

0: Sweet Escape, now showing at ICM Screenville Cinema.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue. Strong sa una,
2: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Malagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hi, nabaguhan lang ikunin mo.
11: Ano man han?
10: Nikusgan lang kagali. Unya dugay og dili makatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
11: Oh han, tungod sa ang ginom nga rice and coffee, healthy na, pampagana pa.
10: Mao ba han? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
11: Basta rice and coffee ang magpartner, happy.
12: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.
13: Di ara imong card, sir.
14: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
15: Pinoy Coop sa PHCCI.
14: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
15: Kano sa kakakuha sa imo?
14: Atong last month, imo?
15: Ay dungan-dungan tingali ta.
14: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala ka cash.
15: Unya, bisag asas Pilipinas, magamit na to atong Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Pwede ka maka-withdraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yun kayo.
14: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
16: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bag-ong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
17: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana mga bisita? Gadget lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
18: Wow, mas maayo pa?
19: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
19: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
20: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Uy, Buikulod! Oh, naginuktok man.
22: Lagi? Naka-desisyon na ko, digisyan nga muhundang na ko kanta-kanta. Kay hanap na kayo kumata. Di na ko kita sa lyrics.
21: Maura din na imong problema, Buikulod. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at bang sa City Central Elementary School ng main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Nindot dito kay computerized ang eye examination, affordable, o maabi-abihon pag yun ang mga staff.
23: A few moments later...
21: Kaklaro na sa akong pananaw. Salamat sa iChoice Optical Shop. Basta problema sa mata, at tulad kang Doc Angel Plaza. Inyo

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: The new Kiss FM 102.3 9:56 in the morning. Mga ka-Kiss on Kiss FM on Kiss My Mudagla Friday. Friday weekend, mga ka-Kiss. Kumusta man yung Friday karon? Asa man ta pwede mang laag karon? Daghan ta kalaagan. Daghan kay mga fiesta karon. Yes, karong adlaw mga ka-Kiss ha. Tong i-check karong adlaw ang mga fiesta. Yes, today is May 15. Yes, yes, May 15. So daghan kay mga fiesta karon and ilabi na diha sa Tubigon, Bohol. Nag-fiesta sila karong adlaw. Yes, ato mga ka-Kiss na diha. May 15 daghan kayo St. Isidore the Farmer nga patron saint ni. Trinidad, fiesta ng Trinidad ron. Oh, kalimot ko, fiesta ng Trinidad ron. And also diha sa Bilar, nga nag-celebrate silang fiesta sa karon sa Tubigon, sa Alihawan Hagna, sa Basio Garcia Hernandez o sa Bungbong Ubay. And also Bungko Loon, fiesta pud karon. And sa Buena Suerte Pilar, yes, sa tanang mga taga Buena Suerte Pilar, happy fiesta. Sa Busao Maribuhok, ato mga ka-Kiss na ito niya. And also sa Kabatuan, Danau, Kabadian, Mabini, o Kamambugan, Ubay. O ganyan, fiesta sa karon. Lamig kayong higop o sabaw ron, o kaon o ganang lata nga humba. Yes, and Kampanog, yes, sa Kampanog di ay President Carlos Garcia o sa Kang Juan, Kang Mundo Hitafe o sa Kang Mundo Hitafe sa fiesta karon o sa Kanhuyo Kanhayupon o Kanhayupon Dimiao, happy fiesta. And diha po sa may Hagna gyapon sa Kantuyok Hagna, Kupa Garcia Hernandez, Datag Garcia Hernandez, sa Estacia Pilar, Fatima Inabanga, Governor Boyles Ubay. O, daghang kaya fiesta sa Ubay po. Diha po sa Ilihan Ubay. Fiesta sa karon sa Kaluasan San Miguel. San Miguel Bohol. O sa Liluan Sur Inabanga. Daghang kaya ni silang mga fiesta sa month of May. Grabe, taas yung kayo. San Isidro Baclayon, San Isidro Duero, Mabini, Alicia o Kandihay, napun sa Pamilakan Baclayon, fiesta sa Garon. Yes, sa tanang mga taga Pamilakan Baclayon, di happy fiesta niyon tanan. And Tabuan Loon, fiesta sa Garon o Tabuan Garcia Hernandez. O duha man ni Katabuan napun sa Loon o Garcia Hernandez. Nga dungan ni siya fiesta. Yes, sa tanang mga ka-Kiss na to niya, sa Mahayag San Miguel Bohol, fiesta sa Garon niya. Yes, sa tanang mga taga Mahayag San Miguel Bohol. And Ugma, oh, ang magfiesta na po na diha sa Bahan Inabanga o oh, Kandabong Anda, Kandabong Anda. Oh, magfiesta sa na sila diha. Nindaghan kay mga fiesta ron, galin niya galaray mga fiesta ron adlaw. Pili lang mo, i-check lang ninyo sa Fiesta Man sa Facebook. Ato ni i-post mga ka-Kiss. Ato ni i-post. Try na tug post ni. Kay daghan kayo. So, grabing kinaunay glitsyon eh, o gumba. Good morning sa ato mga ka-Kiss diya sa Unitop and Unicity. May papaminaw yung tanan diya. And public service diya, palihog lang kasi tagiya ani. Si Kuan, ang tagiya diya ni, diya name diya. Nakabutang si Albert Kagong. Diya mong yawe diri, Albert. Diya karon sa Kiss FM, karing Honda nga yawe. Basig wala naka-under na yung motor diya. Di ay mong yawi diri sa Kiss FM, palihog lag-claim, Honda ni siya, ni Albert Kagong. Murag na ni siya katrabaho sa Unicity. Kasi nakailaan ni, mga kaubang trabaho niya diha sa Unicity, si Albert Kagong. Yes, kaya naman sa iyang health certificate, place of work, Unicity. So, palihog lag-claim sa imong yawi. Oh, para magamit imong motor basig wa na nakapa-duplicate na basiguro ka, pero sayang po ni kay original ba yan nga yawi na diri na bilin, so giturn over ni siya. Salamat kayo sa tanang mga ka-Kiss na diri. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss FM 10:01 in the morning.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako
1: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Halagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
9: Makabuhay.
10: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
14: Vina! Duwa sa amin sa ako mga apo!
15: Let's go, Lola!
14: Vay, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
16: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan. This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, karelate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong alaag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kayo na. Kaniadto, ako ragin ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basi hindi na muda yun. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ko maghuwat. Sa unang simptoma sa sipon, Niyozep Z Plus

0: dahil sa Globe 5G Network. Ano mang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com. Strong sauna,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sa

Hinumduman na itong mga pinangga ng kining mga holidays. Grabing mga kaon-kaon. Grabe ang mga kita-kita sa mga barkada, kaila, reunion, dugay mga tulog, unya. Malimta naman dayon ang mga daghang gibawal sa doktor kay lami man tong malitson. Hinumduman po nato nga kanang mga panahuna, kanang mga bulana, peak season po.

nag-mutate lang, nag-change lang sila mga defense mechanism pod nila, pero dugay na yun na sila. Magkasakit ang tao dili tungod kay naibagong virus, kundili magkasakit ta tungod sa atong lifestyle or mga naandan nga maoy nakapaluya sa atong mga depensa. Ang good news, most respiratory infections are preventable. Sagad sa mga respiratory infections, pwede ra malikayan. Pwede ra ma-deal na to sa itong mga lawas. Maubo, uso mga kalintura, ayaw kaayog anha sa mga crowd or poor ventilation. Ayaw dugay sa mga kay insaktong ventilation, wala insaktong hangin, no supply sa hangin, nga presko, ayaw dugay diha. Kunya sa mga crowd king nga mga tao, no, ayaw kay dugay po kayo diha mga pinagal. Labi na, na yung mga ipang ubo, labi na, na yung mga ipang atsing-atsing, hala, palayo pinaga. Bantayanan po nato nga dili ta kapoy ang atong lawas. Kay once kapoy perminte atong lawas, usa na siya sa mga hinungdan nga kulang kagtulog or nabakay stress. Makapalower na siya sa imuhang natural killer cells o T-cells. Pag maluya ang imong natural killer cells o T-cells, mao man niya itong mga frontline soldiers against viruses, no? Timan-an na ito. Mao ni sila ang frontliners ng mga defense na ito. O niya, luya sila. Kasi ma-expect na ito. Adali, yun na magka-infection. So, bugat na ganyan imong abaga, kapoy imong abaga, taas kag risgo nga ma-atake kag mga mikrobyo o mga bakterya. O niya, nga nung mahulog mag-pneumonia, kaya pneumonia pinangga, di na siya mahulog untag pneumonia kung ang mga ubo-ubo, mga kalintura-kalintura, labi na kanyang mga ubo-ubo na to, dili mapasagdahan. Nga naman, kay pag ang first liner na to ang mga depensa, maluya gani na sila, makasulod sila dito sa itong mga baga ang mga mikrobyo. Usapod sa mga makapa penetrate yod sa mga mikrobyo paingos tong baga nga mahinungdan magka pneumonia ta kung dehydrated ta, kulang tag tubig ba. So mao na nga himuong batasan nga bisag di pa kagihaw kay naanad man ka, bisag dehydrated ka, di ka mo inom dito naman ka mo inom, kung grabe na ka dehydrate mo, aksyon naglabad ang ulo, aksyon nagpalpitate, aksyon nagkabuhi, no, ayaw. Dapat every 2 hours pinakadugay na na siya, inom jugag tubig. Gikan sa pagmata, inom tubig. After 2 hours, inom tubig. Siguro mga kaunom ka, 8 ka beses ka mo inom. Pero grabe mong singot, kaya nakagitrabaho, kada oras inom ka. O niya, inom dumi, nga magdepende po na sa quality nga tubig nga imong giinom. Dili tungod kay niinom kag tubig, o niya okay na, dili gihapon. Kinahanglan kung purified imong giinom nga tubig, pwede ni mo na siya butangan o labi na grabe mong singot. Pwede butangan ni mo na gamayng Himalayan salt, pila kalugas, para na kay electrolytes. Pwede butangan ni mo na siya o honey gamay. Gamay lang. Pwede po butangan ni mo na siya o mga dahon sa malunggay, humul-humulan ni mo, para na electrolytes. Ang problema, kung ang imong ginainom, taas kaayo og mga mineral content, calcium content, labi na kanabitaw ang mga mag-asin-asin imong tubig. Kabantay ka sa muhang tubigan, uy mag-asin-asin. Pabukalan nimo, uy mag-asin-asin. Taas na siya mineral content, especially calcium content. Even mga minerals na, even mga organic na, even mga calcium na, magnesium, and sometimes iron and sulfates. Dili man yung mga poisonous, pero tungod kay nag-asin-asin na sila diha. O niya, mainom ni muna siya. Ang long-term exposure ana, makakreate na siya og stress sa atuang lawas. Especially sa mga sensitive nga mga tao. So, unsa may mahitabo kung mag-inom ta og mga hard water. No? Mailhan na itong hard water kay pag imong pabukalan o ang iyahang napunduhan, mag-asin-asin ang iyahang butanganan. Now, hinumduman nato nga kining hard water, ang mga minerals ana niya, essential, makatabang man siya. Pero ang tungkol kay excess na sila, hard water kasi, may imbalance ang pag

0: Straight sa tong lawas, ana. Ana ay kalainan. Ana ay pagkausab.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siyang side effect. Nangitan ko og alternative, nag-recommend akong father, gitrodus niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na-effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako, ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Sagad sa mga hard water, si calcium sagad ang muduminar, muduminate.

hinay. Unsay resulta, unsay mahitabo. Maglisod ka katulog. Restless ka o ginabikugan ka sagad. Labi na sa gabi eh. Murag wa ka kasabot si mamabalaka. Problema din na nga resultang mahatag sa imuang hard water nga giinom. Mauna nga nakaisakit sa kasing-kasing, maglisod kag tulog. Pag ang imong tubig gikan sa nawasa, pag ang imong tubig gikan sa balon, gikan sa deep well, pabukali yun na labi na kung mag-asin-asin siya. So, para dili sa may imbalance, kung deep well ka, balon ka, para dili ma-imbalance ang imong tubig, pwede butangan nimong mga dahon sa gabon, dahon baron sa malunggay, ayaw lang idaghana, ayaw po papaita. Iguram mula sa lasaw, iguram na asay lasa, makatabang na sa pinanga. Para sa pagbalance sa imuhang mineral. Especially ang mga dahon-dahon, taas ng magnesium. So, mabalance siya sa calcium load sa imuhang tubig. So, unsang ang mga dahon-dahon, Dok, pwede yung mga leafy vegetables, malunggay, saluyot, alugbati. Na, pwede ka mukaon kadadlawan na para mabalance. At the same time, para maihi ang mga sobra ng mga minerales like calcium, di siya mahimong kidney stone, dili siya mahimong bato sa imong kidney, kaya ang too much calcium po, di siya makapahimog bato, inom jugag mga natural nga pampaihi. So, ang imong tubig, butang gabon, inom ka sa mga suplemento nga ato ang i-recommend, no? Dinhi nga mulimpyo, mutabang palimpyo. Gamiton sa lawas as tool, as ingredients, as formula para maka-function pag-ayo ang atong urinary system. Para matangtang ang mga sobra nga mga minerales. Especially sa high calcium. Pwede siya maka-increase o calcium oxalate stones. Labi na sa mga dili kahingin mo tubig. O yan, tubig nga ginainom pagyod is mga hard water. No? Kanang mga gikan sa mga balon nga kanang mag-asin-asin atong mga tubig. Kung purified ang imong ginainom nga tubig, C to eat. Nga insakto ang imong mga minerales pod ang nagikaon gikan sa mga saging hinog, labi na sa mga kining pagkaon ng mga gulay, dahon-dahon, at least okay ang purified water. Basta insakto ang mineral nga imong gikaon anang morning, anang udto, mga pinanga. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga. Kung nakakaigibate, labi na hamtong ka, senior ka, even teenagers, nakakaigibate, problema sa imong immune defense. Inom ka og EXL, isa or duha kapsula before matulog or 3 times a day kung medyo grabe-grabe imong gibate. Kabalo mo mga pinangga nga 70% sa tong immune defense nagdepende sa tuang daily support from natural antioxidants and proper detoxification. Tungod sa iyahang mga bioactive compounds sama sa alkaloids, mauna siya mutabang sa mga pag-fight sa infection, napo ni siya mga flavonoids and polyphenols, mga strong antioxidants ni siya. Mauna ni makatabang sa tuang immune defense na to, mga pinaga, nga available sa EXL Makabuhay. Napo siya diterpenes nga mo support sa immune modulation. Nabo sa bitter principles mut aid sa detox and circulation. For the immune system, EXL Makabuhay plus herbal capsule makatabang sa pagpa-strengthen sa white blood cell response, mo pa-reduce sa inflammation, mo pa-improve sa resistance against infections. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule tungod kayo makatabang usab kini pagsuporta sa atong kidney filtration, makapalimpyo sa atong kidney. Mo-promote po ni siya healthy urine flow. Mo-pa-reduce sa toxin buildup. Mo-support sa urinary tract cleansing. Tungod kayo mga toxins, ma-reduce ang immunity, mo-works pag-ayo. Hinumduman na to, ang limpyo nga sistema mo pa-build up sa strong immunity. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julius Bake Shop, dool sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Ablitad, Domingo, hantod, Biyernes, alas 8 sa buntag, hantod,

0: 5 sa hapon. Alang sa dugang impormasyon, pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao magbebe ay anak na babae. Di na anak. Pinaagi sa makabuhay. Nagita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Magbilin na kasabihan, mga pinangga. He who has a why to live can bear almost anyhow. Sa lain pa nga pagkastorya, pinangga. If you know why you are living, you can handle any problem. Mm-hmm. Kung kabalo ka, nganong nabuhi ka, makahandle ka, makabalo ka, unsaong pagdala. Mao nang giingon sa the Word of God sa Proverbs chapter 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. Kung wala kay pananaon, panglantaw sa unahan, wani mo makita unahan, ang katawhan mga laglag. Dali ma-discourage ang mga tao kung dili nila makita ang unahan. Without purpose, people give up easily. With purpose, pain becomes temporary. A clear reason to live gives strength to endure sickness, hardship, and failure. Basta na lang yung klaro yun nga rason, nga nung mabuhi ka, muhatag ni kusog, nga mulahutay ka, panahon magsakit, panahon nga maglisod pa ka sa relasyon, maglisod pa ka sa imong mga kadugo, igsoon. Unsa may mga kalisod, kalisdanan, failure, mulahutay ka.

preso ni siya, na prison ni siya sa mga German military, mga Nazi, dito sa Nazi concentration camp. Panahon sa World War II, nangamatay iyahang family, ang iyang freedom nawala, o ang iyahang kinabuhi, hapit gyud siya mamatay. Pero nasin observaran nga something important, samtang siya napriso mga pinaga. Kadtong mga naay rason nga mga piniriso, naaslay rason nga mabuhi pa, mas nag-survive kaysa mga napriso nga wala nagyoy paglaom. Wala na milaom ba? Wala na milaom nga mabuhi. Si Viktor Frankl, usa na siya ka young Jewish psychiatrist, no? Doktor na siya sa pangutok dito sa Austria. Bright na nga pagkatao, educated, unya, respetado sa iyahang field sa medicine. Naasay maayo gyud nga future, usa ka medical career, o naasay maayo nga panimalay. Imagine, ang iyang freedom nawala, ang iyang profession nawala, ang iyang possession nawala, iyang kabtangan nawala, ang pinakasakit, ang iyahang panimalay, iyang family, iyahang asawa, mga anak, nangawala. Ipangkuha, ipampatay. Ang tanan nga muhatag, gumihatag o usa ka identity sa usa ka tao, itangtang tanan sa iya. Inside sa concentration camp, guba gyud ang human spirit sama sa ginatubang sa mga pinereso, extreme hunger, grabing ka gutom, grabing ka tugnaw o kakapoy, abusahan nga panglawas, physical abuse, unya matag adlaw nagatubang ka og kahadlok sa kamatayon, unsaon ba ka, sunogon ba ka, i-firing squad ba ka, unsaon ka pagpatay. Wala imong dignidad, ang imong pangalan, wala gyud mga pinaga. Daghan sa mga pinariso na nga matay gyud, dili tungod sa sakit, dili tungod sa kulata, pero nangamatay sila according ni Dr. Kining pinariso, si Dr. Victor, nangamatay sila tungod kay hopeless, mibati sila hopeless, maotoy hinungdan, dali sila nangamatay. Tungod kay doktor siya, iyang giobserbaran ang human behavior, kay doktor man siya sa human behavior, psychiatrist man siya. Iyang nanotis yun mga pinangga, bisan pa kusgan, dakog lawas, kusgan nga lalaki, dali na matay, panahon nawad-an og paglaom. Panahon dahi sa ang usa ka tao, bisag dako siya lawas, kusgan siya, atleta siya, unsa pa man, masamawa ang hope, paglaom, dali siya mamatay. Ang weak man, for example, dili ka imuhang lawas, dili ka kusgan, sakto lang, mas ni-survive siya taas, basta na sila'y meaning sa ilang kinabuhi. Ha? Masabta na ito, nga atong longevity, gusto ta mo taas itong kinabuhi, dili ni kaliwat-kaliwat pinangga, number one. No? Dili ang kaliwat, DNA ni mo, sa number one basihan. Ang number one basihan, yun is itong kinabuhi. Unsay meaning sa imong kinabuhi? Dili, unsa kay kaliwat? Unsa imong kaliwat? Dili, di ay. Part na siya, kaliwat, pero panahon sa survival, panahon kung walang-wala nagyugka. Ang meaning of life, pag naakan niya na mga pinangga, mo sustain ang imong kinabuhi. Those who believe life still had purpose endured more suffering. Mao na giingon ni Dr. Frank, mga pinanga. Basta mituo pakas kinabuhi, na purpose imong kinabuhi, mo lahutay ang imuhang kinabuhi. Dali ka maulian, naakay kalinaw kalipay si imong kinabuhi. Hinumduman na tuha nga ang mga tao, dili day mamatay dali tungod kay lisod ang panaang panginabuhi. Because life was hard. Mao ni naka mindset especially sa mga Pilipino ha. Pero di ay dali mamatay day ta because life no longer meant anything. Bisan day gamay ra tag swild.

Kamarta kwarta. Pero gitun-an yun nimo na ikag-wisdom sa Ginoo. Gitun-an nimo imong kaugalingon. Nagkugig yung gano para sa gitudlo sa kuan ni kuan ba? Ni Sir Marlito Oy ba? Sir Marlito, kumusta na po? I hope nga padayang gihapon imong tennis ha. Gwapo kitong inspirasyon. Sir Peter, I hope di kita magpalupig ang Sir Marlito ha. Kay mas taas na siya kinabuhi na to, pero tanaw na ko, muragkuskan pa si Sir na to. Tungod kay Juan, no? Ang commitment yun niya. Sayo sila, nangamatay ilahang maginikanan, Sir Marlito, o niya, grabe sila kalisod. No, natagiya sa mga moldes, buhol ba? No? Salamat Sir Peter nga invite mini mo sa pagig date sa tawag na dinner date with Sir Marlito oy. Yan or hinungdan nga ma-discourage sa tungod kay naglisod ta financially. Naglisod po ta emotionally siguro.

0: Mita nato naging successful. The same gihapon sa to ang story karon ni Victor, Dr. Victor Frank nga ipangutana nato sa kaugalingon, why should I stay alive? Nganong kinahanglan natong mabuhi? O daghan sa mga rason nganong kinahanglan sa mabuhi? Hinumduman nato nga si Dr. Victor Frank di niya makontrol ang mga gwardiya, ang kagutom o ang pagkadautan sa mga nagpriso niya. Pero ang iyang nadiskubre nga makontrol niya is ang iyang pag-response. Response! Diyon sa nato pag-react, yun ang makontrol nato mga binaga. Everything, matud pa niya, everything can be taken from a man. But one thing, the freedom to choose one's attitude in any given circumstances. Unsa daw ang makuha gyud, ang tinuod gyud nga makuha sa usa ka tawo? Dili kwarta, dili butang, dili ang unsa pa man dia. Isa ra gyud ay ang makuha sa tuwa. Kanang freedom sa pagpili. Gahom sa pagpili. Sa bisan unsa nga sirkumstansya sa tong kinabuhi. Kung nawala, nawadaan ka kwarta, na-disappoint ba ka sa imong pamilya, sa imong relasyon, sa imong trabahoan, sa imong natawhan, dili gyud na may pinakarason kung mawala man na sila. Apan kung ang nawala sa imuha, ang gahom sa pagpili, yun ang pinaka. So I hope mga pinaga, nakapadasig na ito ning tanan, o matag-adlaw, na i-meaning atong life. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian. Talaygon ang Dios.
1: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
3: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Wellness Specialist and DOHP Tax Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
6: Halina't magmakabuhay.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ay, EXL Makabuhay.
8: Basta healthy, happy!
9: Kini nga sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

Alright, magandang tanghali sa ating lahat at muling nagbabalik ang inyong one and only Baby Bumbulero para sa oras na ito. And welcome dito sa ating programa dito sa Kisaw sa Kiss. You know, at syempre, dito lamang sa number one music radio ang nag-iisa at walang katulad ang music radio station na patuloy na nagmamahal at karanman hinding-hindi ka iiwan, walang iba kundi ang

The new Kiss FM 102.3. Well, it's been a while na hindi tayo nagsama-sama. It's been a while na hindi tayo nagkita-kita. Kaya kamusta mga kakis? Sobrang na-miss kay ni DJ Boom Bolero ha. Payakap naman ng mahigpit. Alright, now virtual hug sa mga nakikinig dyan through the radio, Radio Garden and Zeno Radio at maging dito sa ating Facebook Live. Again, magandang tanghal.

0920-9898. At syempre, no, you can also watch our Facebook Live. There is a Kiss FM 102.3. Alright, now before we continue to our program, I just want to say hi sa itong mga friends nga naminaw karon diya sa my Unitop, Unicity, dyan sa my City Square. Mga guwapa, no? Nga, mga sales lady, mga sales staff diha nga naminaw karon. Again, magandang tanghali po sa inyong lahat. And also sa itong mga friends nga naminaw karon, no? Mga nagbiyahe karon, mga tricycle, jeepney, bus drivers, wala pa mga dina-drive nyo sa oras na ito. At hindi-hindi magsasawa na mag-remind sa inyo si DJ Boom Bolero na dahan-dahan lang po kayo sa inyong papapatakbo para iwas aksidente. Sabi nga, slowly but surely. At syempre sa mga nangaon, sa mga karinderya, restaurant, wherever you

Mga trabante sa Marcela, hello po sa inyo lahat dyan and welcome sa ating programa dito sa Kisaw sa Kiss. And before I forget, no, festa man di ay karon diha sa may Barangay San Isidro, Tagbilaran City. So, mangita si DJ Bumbolero kung kinsa atong pamistahan diha karon, no. Kay lami na kayo higo pag sabaw, no, kanang basoy, bitaw. Ah, lami na kayo, gawag ka ng tambok sa humba. Alright, no, maraming maraming salamat po for always tune in here at Kiss FM 102.3. At magbabalik pa ang inyong one and only Baby Bumbolero. And enjoy more music right here in the new Kiss FM Bohol. Here with Espresso with Sabrina Carpenter.

0: ちゃい。
1: Thank you、
0: ね、
1: うん、うん、それ
0: それっぽい。
1: Candy!

Sweet Escape, now showing at ICM Screenville Cinema. This is the new Kiss FM 102.3 Tagbilaran City, Bohol's number one and still your one and only Baby Bumbolero. Grabe, no, habang pinapakinggan ko yung trailer ng Sweet Escape, no, parang damang-dama ko talaga yung feeling, ang emotions ng movie. All right. Pero before we continue to program, no, I just want to say hi sa itong mga friends na minaw karon through the radio, Radio Garden Zino Radio. Hello po sa inyong lahat. And welcome dito sa ating programa dito sa Kiss House sa Kiss. All right, we have a caller right now, no? Ang chance na makadaog sa Sweet Escape giveaway ticket. All right. Hello? Hello? Naririnig mo ba ako? Hello, did you hear me? Hello, wait lang ha. Adjust mo natin yung audio natin dito. Ayan, okay na. Hello? Ayan, narinig mo na ako? Okay, nadunggan na tika. Alright. So, kinsa na palihog? Unsa? Medyo choppy imong line karon. Hello? Hello? Hello? Alright, so let's fix muna ha sa atong kuan kay natay technical problem.

0: This is your music radio, Kiss FM 102.3 Tagbilaran City, Bohol's number one. At muli nagbabalik ang inyong one and only Baby Bumbulero. Alright, so today, no, atong i-try ulit atong caller. Hello?
1: Hello?
0: Ayan, okay na. Hello?
1: Hello?
0: Narinig mo na ba ako?
1: Yes.
0: Alright. So, ano pong pangalan ninyo?
1: Jing Jing.
0: Jing Jing. Alright. What a beautiful name, Jing Jing. So, taga-asa man si Jing Jing?
1: Sa Kualoon.
0: Wow, taga-Loon. So, asa man ka naminaw karon sa Kiss FM through Facebook or through radio?
1: Radio.
0: Alright, radio. So, gusto mo ba manalo ng Sweet Escape movie ticket?
1: Oh, good.
0: Hmm? Unsa man rin, nasako ba ni siya? Or...
1: Hindi, gutom
0: na. Ay, gutom na. Asa mo tayo mamista ka nun, Jing?
1: Sa isid yung tawag na yung mangimbitar.
0: Alright, sige. Huwat ako din, Jing, ha? Alright, so, kaya ba baka kinsan yung mga kuain? Mga cast diri sa Sweet Escape? Or pag hatalag usa ka buok?
1: Si kuain, si RC Munoz.
0: RC Munoz. Ako raba ng crush si RC Munoz, no? Alright, guwapa kayo na siya. And kay ba baka nga asa ni siya gihimo nga film, Jing?
1: Of course, sa Kuan, sa Bohol.
0: Nakita ba ni Mount Trader, ane?
1: Wala pa.
0: Oh.
1: So, yes.
0: Through radio lang imong napaminawan ganina, no? Hello?
1: Hello?
0: Through radio lang imong napaminawan ganina ang trailer?
1: Sa YouTube.
0: Ah, YouTube. Nakita mo pala yung, ano, yung trailer. Alright, so maraming nagtatanong dito, Jing, no? Kay nice man daw kayo imong voice, no? Daghan kayo nang tana dere. Single pa ba si Jing? Nako, parang ang hirap. Ano ah, parang,
1: hello?
0: Parang natagalan sa pagsagot. Ah. Single pa ba si Jing?
1: Single kay minus ang dagat.
0: Mahal ang gasolina di ay.
1: Oh, mahal kayo.
0: So, ngano'ng single pa man si Jing?
1: Kay... Single, good po. Bumutan nun.
0: So, basi na ay gusto mo kuyog ni mo, ha? Or na ba kay gustong iubayin?
1: Na ako, mama.
0: Ay, mong mama. Akala ko siya.
1: Dili right. Si mama lang kay Mother's Day man. Bago pa man umag Mother's Day.
0: Alright. So, congratulations, Jing, ha? Nakadaog ka o tickets sa Sweet Escape. Alright. So, basi na kay gusto ipag-greet or ipa-shoutout?
1: Kuan, shout out sa tanang mga working moms.
0: Wow, working moms. Hello po sa mga working moms natin dyan. And sino
1: yes.
0: pa? Mga family and friends.
1: Shout out po sa kong family and friends, mga classmates, batchmates, and sa tanang tao sa kalibutan.
0: Alright, so... remind me ni DJ Bumbulero Jeng na ang Sweet Escape mapanood mo mamaya 4 PM and also mamayang 7 PM. So pili ra ka ana ha and makuha ni mo ang ticket diri sa DYRD building. Alright, Jing?
1: Okay. Thank you.
0: So basi na kay kuan ha. Request na kanta?
1: Kuan, Risk It All by Bruno Mars.
0: Wow, Risk It All. Alright, ipi-play natin yan. And unsa man ang imong tigpaminawan nga radio station?
1: Kiss 102.3.
0: All right. More music right here at the new Kiss FM Bohol. Mm-hmm.

The New Kids 102.3, boy. It is now 1:23 in the afternoon. Oh yes, pasensya na gyud ganina kay nagka-problem gamay, nagka-technical problem gamay mga ka-kiss. Og maayong hapon sa tanan nga nag-tuning karon. Welcome sa programang Dear J.N. O karon ang katapusan sa sulat ni Ma'am Christelle nga taga Lina, Bohol. So unya na mga kakis o unya sad manghatag sad ko o usa ka free movie ticket sa Sweet Escape. Basta makatubag sa akong pangutana, unya, so syempre makadawat yung kag usa ka free ticket movie sa Sweet Escape. So unya mga kakis, atangi kay para kamu ang makakuha. Ug sa tanang nagfiesta karon, happy happy fiesta. It is now 1:24 in the afternoon and yes, it's me, your girl, Jay, and ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the New Kiss FM 102.3.

0: JN. Naila-ila na gyud nako ang anak ni Renald ug ang pamilya ni Renald. Ug dawat nako ang iyang anak.
1: Dai, Christel. Maayo kay okay ra nimo nga naa man day anak to si Renald.
0: La. Okay ra gyud nako. Wala nay problema sa ako ana. Sa tinuod, nadawat na nako tanan la. O nahigugmagyod ko sa iyahan la. O usa pa, wala may perpekto gyud la.
1: Mao siya day. Kahibalo na baya ka ani mga silingan nato. Basin unyag, itchismis ka. Kay ni patol ka og naanay anak.
0: Wala na ko'y labot ug unsay iingon nila la. Ang importante is ako karon. Okay na mi ni Renald ug malipayon mi sa usag-usa.
1: Maok yo day.
0: Ug la, nagplano na sad mi ni Renald nga magpakasal mi puhon.
1: Oh, mao ba? Edi maayo kung mauna ta.

0: kayon sa mga gusto nimong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa!
1: Ah, Kuya Waoy!
0: Basta Neozep Z Plus Forte, karon na zinc!
3: Alagang Unilab yan.
4: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bag!

0: pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old, na detect na ko'y cyst. Pag inom na ako, beetroot. After mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain, patong irregular menstruation na ako, wala na.
3: So normal lagi sa imong regla?
2: Oo.
1: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan. DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga panakit. Ilih na pagkadungan na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
5: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
6: Drink light, live light, sounding
5: drink responsibly.
7: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa the generic Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
10: Siguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
11: Ha? Duwa sa misap.
12: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagat.
11: Buhat ako!
13: Tagay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Hello mga ka-kiss, o kinsay gusto mo tanaw og movie nga Sweet Escape o natay libre nga ticket karon. O pwede na to matawagan sa 0938809

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita

New Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:23 in the afternoon. Maayong hapon sa tanan nga namati karon. Shout out ni Janilyn Andrade, Monica Pinar ug Giselle Reveal. Ug unya na mga kakis ang sumpay sa maong drama nga magpapukaw sa inyong mga kasing-kasing. Again, it's me, your girl, J-Ann. Only here on the New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: J.N. Mga duha na katuig ang nilabay ug sa wakas kasal na gyud mi ni Reynald. Ug sa usa ka hotel sa Manila, dito kami nag-honeymoon.
1: Han, salamat kayo sa tanan ha.
0: Han, thankful pat ko sa imo ha. Kahibalo ka nga, diligid ko nimo apasagtan. Ug kahibalo ko nga, tinud-anay gyud ning imo ha.
1: Siyempre Han, wala na ko'y laing gihigugma pa, kundi ikaw ra. Ikaw nga akong kalipay Han, ikaw ra gyud.
0: Maupahan, salamat kayo Han ha. Ikaw ra sad ang akong kalipay Han, ug wala na gyud lain pa.
2: Dear J.N., hangtod karon kami gihapon ni Reynald. Naa na mi tulo ka anak ug ang iyahang anak sa laing babaye, ako na sad ang nag-atiman. Gihimo na ko siyang anak na sa akoa. Ug lipay kaayo ko kay dawat sad ko niya. Ug mama na sad ang iyahang tawag sa akoa. Diri na lang kutob ug daghang salamat.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Sir Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Anyano, Albinica, 76 na akong igadok. Hospital mangog ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yung sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang po kanti ko mulakaw. Di na nga ni ko katimaan nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-update.
0: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso tayo sa mga katanungan sa ating mga kamakabuhay po dyan na nagpaabot ng kanilang mga concern pagdating sa kanilang kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Ako po'y natatakot sa madalas akong nagkakaroon po ng constipation. Minsan, 4 days ako hindi po nakakadumi. Mahirap umire, masakit po ang tiyan, lagi pong kinakabagan. Hingi po sana po ako ng payo para maiayos po yung digestion ko. Wilfreda from Mati City. You know what po, no? Ang constipation o hirap na pagdudumi ay dulot po ng kakulangan sa fiber at tubig po sa katawan. Remember, constipation is the mother of all diseases. Kapag hindi tayo nakakadumi sa isang araw, about 1.5 kilogram of bacteria ang naiimbak sa ating bituka. Kaya kapag hindi ito nakorekto, ay nagkukos ng iba't ibang klaseng uri po ng degenerative diseases. You know what ang EXL Makabuhay Capsule is? Merong oregano at neem plant na tumutulong sa pag-regulate po ng bituka at may antimicrobial properties. Vitamin C at malunggay naman na nagpapalakas po ng digestive system at nagpapabilis po ng metabolism. With a combination of the EXL sa Makabuhay Black Coffee dahil ito ay may psyllium has at guava fruit na kung saan ay napaka-importante sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon dahil napakayaman po ito sa fiber na nagpapadulas po ng dumi. Spirulina at cinnamon naman na tumutulong sa pag-neutralize po ng toxin sa bituka. Kaya po magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule 2 to 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet sa umaga at pati na rin sa hapon. Kumain ng mga mayayaman po ng fiber tulad po ng prutas at gulay. Uminom po ng maraming tubig. Maglakad-lakad pagkatapos po kumain para lang sa ganon makatulong po ito sa ating movement ng ating colon. Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Sa tuwing buwanan po ng dalaw, grabe po ang sakit ng puson ko. Halos hindi po ako makagalaw. Buong araw halos wala akong ganang gumalaw. Nagkakaroon po daw po ako ng dysmenorrhea. Sabi po ng OB ko, may araw na nahihilo rin po ako. Ano po ba ang dapat kong gagawin? Vanessa from Nabunturan. You know what, no? Ang dysmenorrhea ay isang uri po ng sobrang pananakit po ng puson sa tuwing menstruation dahil nga sa sobrang pag-contract ng matres, no? Ito ay daladala ng prostaglandins, isang hormone-like substances na naghihigpit sa uterus para maalis ang lining. Bakit nga ba sumasakit, no? Kapag sobra ang prostaglandins, mas malakas po ang contraction. Kaya mas matindi rin also ang sakit. Kaya minsan ay kasamang pagduduhal, paghihilo at sakit mismo sa likurang bahagi. Kaya during menstruation ugaliing uminom po ng napakaraming maglagay po ng warm compress sa puson, iwasan po ang sobrang alat at mga matatabang pagkain bago po at habang may regla, mag-exercise ng light movements na makakatulong po ito sa blood flow. And of course, the EXL Makabuhay products ay napakalaking role po ito sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon. From EXL Makabuhay capsule dahil meron silang turmeric, ginger at natural pain relievers, mga anti-inflammatory na nakakatulong lalong-lalong sa mga ganitong klaseng uri ng problema. And of course, kasama dito ang asitaba at malunggay na isa sa mga key ingredients ng EXL Makabuhay Capsule na mag-regulate po ng hormones at dagdag na iron level. Idagdag mo pa ang EXL Makabuhay Black Coffee na may ginseng, mangustin para sa energy at antioxidant support at mga nutrients na nakakatulong para sa mood at pag-alis po ng pagod, no? You know what, according to the studies, no, ang anti-inflammatory properties ng turmeric at ginger ay nakakatulong na magbawas po ng prostaglandins production kaya bumababa po mismo ang cramps. Antioxidant tulad po ng vitamin C at polyphenols ay tumutulong sa cellular health. Recommended intake para sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula kayong uminom ng EXL Makabuhay Capsule, at least 1 capsule 2 times a day, morning and evening, no? EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet sa umaga para hindi ka antukin at mananatiling energetic po yung pasyente, no? Of course, dagdag mo rin ang EXL All-in-One Skincare Oil, ipahid lamang sa apektalong parte ng katawan at makakaramdam po kayo ng instant nakaginawaan dahil po sa wintergreen at mental cooling effect po nito. Take note po mga kamakabuhay, kung may irregular cycle o matinding pagdurugo, magpatingin sa ating mga kapatid nating OB-GYNs para ma-rule out kung ano po ba ang ibang kondisyon tulad po ng polycystic ovarian syndrome or baka posibleng meron ka ring endometriosis. Kaya po mga kamakabuhay, ang ating paglalakbay sa buhay ay tandaan po natin ang unang kayamanan ay ang ating kalusugan. Sabi nga, the first wealth is health. Ano po ba ang silbi ng pera, ari-arian at tagumpay kung mahina po ang ating katawan at wala tayong lakas upang mag-enjoy ito? Araw-araw binibigyan po tayo ng Diyos ng bagong pagkakataon upang alagaan po ang ating sarili. Sa pamamagitan po ng tamang pagkain, sa na pagpapahinga at malusog na pag-iisip. Hindi lamang ito physical na health ang mahalaga, kundi pati na rin ang emotional, mental, at spiritual well-being. Sabi nga sa Proverbs chapter 4 verse 20-22, my son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words, for they are life to those who find them and health to one's whole bodies. Ang salita po ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay

0: po tayong magbahagi po ng mga kabutihan sa iba. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness. Dahil may buhay ka sa EXL Makabuhay.
1: What's up, Doc?
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga. Maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
8: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new route from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.

0: Chicken at the Atiha J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atiha Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atiha, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Uy, buhay kulod! Oh, naginoktok man.
2: Lagi? Naka-desisyon ako, digisyon nga mundang na kog kanakanta. Kay hanap na kaya kong mata. Di na kong kita sa lyrics.
0: Maura din na imong problema, boy kulot. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at bang sa City Central Elementary School nga main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Dinto-dinto kay computerized ang eye examination, affordable, o maabi-abihon pag yun ang mga staff.
3: A few moments later...
1: Kaklaro na sa akong pananaw. Salamat sa iChoice Optical Shop. Basta problema sa mata, adto na kang Doc Angel Plaza.

Antonet Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe!

0: Basta na ay hilanat,
1: dapat matik. Ibay, Jessic.
0: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
1: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
0: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, lihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Enjoy 10.

0: sa buong hugasin ay swak. Konting tubig haluin at babulain.
1: Wow! Over sa bula, over sa bisa.
0: Likit na jingkong patak. Sa buong hugasin ay swak. Ang Joy 10 50 pack hanggang 15 na swak. Ang Joy 10 50 pack hanggang 15 na swak.
2: 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test.
3: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kay nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayon benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
4: Hi! Baling malasa, oy.
5: Unsa ka, brad?
4: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
5: Unsa man imong ATM card?
4: Banknet.
5: Ano problem sa PHCI withdraw?
4: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
5: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
4: Mao ba?
5: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
4: Ay sige, sa PHCI tanhay kumu-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
5: Oh, nya.
4: Alam sa ko diha bi para mintin.
5: Gamintin kag numero.
4: Sa ko'y numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood.
5: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo ug Lapu-Lapu City, 10 pesos lang ang charge.

Bohol, hello Philippines, and hello world. This is your one and only Baby Boom Bolero. That was Beautiful People by Ed Sheeran. Alright, hello beautiful people. Kamusta man mong tanayin? For it's been a while, no? And how you doing? O sa inyong ipanghimo karong hapuna? It's either you are eating snacks, nagpabugnaw, kay init kaayo, no? Well, naminaw sa Kiss FM 102.3. Alright, again, maraming salamat po for always tuning in here. But before we continue to our program, I just want to say hi sa itong mga friends nga naminaw karon through the radio, Radio Garden, Zeno Radio, at maging dito sa ating Facebook Live. Alright, maayong hapon sa inyong tanan diha. And sa oras na ito, we just want to say hi to Ma'am Marilyn Montemayor of Totolan Dawis nga nakatune in karon sa Kiss FM. Hello po sa inyong lahat. And also to Kagawad Marlon De Luza and Mama May De Luza nga naminaw karon diha sa may barangay Manga. Hello po, maayong hapon po sa mga naminaw karon diha. And also diha po sa may 3N store, no? To Ma'am Nell and Sir Noel Villano together with their daughter na si Noe Villano. Hello po, maayong hapon. And daghang salamat sa pagpaminaw sa Kiss FM 102.3 Bohol. And also maayong hapon ni Edgar Otara, no, naminaw karon diha sa may Maisy store, diha sa may Tabaco Street. Hello po sa inyong lahat dyan. And also maayong hapon ni Raymar James Tagayomon, no. Hello DJ Boom Bolero, naminaw mi karon diri sa may Albur. Wow. Hello po sa inyong lahat dyan, sa mga atong mga friends, mga kakis na nakatune in karon diha sa Albur. Hello Raymar James. And also greetings to Kagawad Voltaire Buates. Wow, hello po sa inyo lahat dyan. And also nakatune in po karon sa tua si na Jonal Dalida of San Isidro. Hello Jonal, kamusta? And also to Ma'am Conce Lopena, maayong hapon po sa inyong tanan diha. And also no, sa mga nangaon daw diha sa may Kaon Tabay, diha sa may Tabaco Street, mga nagpabugnaw, no, nagkaon ng dessert diha. Hello po sa inyong lahat dyan, diha sa may Kaon Tabay, Tabaco Street, Barangay Cugon. Hello po sa inyo, ug maayong hapon, ug maayong pagpaminaw dito sa Kiss Afternoon Drive with your one and only Baby Boom Bolero. And namin na po sa tuwa ang McDonald's Ubay. Hello DJ Boom Bolero, no? Naglanog-lanog ang Kiss FM diri Dapita diri sa may McDonald's Ubay. Wow. Hello po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat po. And also ang Barnaiha Family and Monongol Family nga naminaw karon diha sa may Poblacion 3. Hello po sa inyong lahat dyan. And thank you so much for tuning here at Kiss FM 102.3. Alright? And also to Catherine Celada, no, maayong hapon, Kath. And together with her family, no, diha sa may Bingag Dawis. Hello, Kath. Walay laing kuan diha, ha? Walay laing, si tawag na, eh? Walay laing gwapa diha sa may Bingag Dawis, kundi si Kath Celada lang. Hello sa inyong lahat dyan. Huwag maayong pagpaminaw. And also to Sir Glenn Lumantao, no? Of Barangay San Isidro. Speaking of Sir Glenn, no, daghang salamat, no, sa napakasarap na basoy o napakalambot na humba, no, ganina, no. Happy Festa pala, no, dyan sa may Barangay San Isidro, Tagbilaran City. Hello po sa inyong lahat dyan. And thank you so much po sa always pagpaminaw, no, dito sa Kiss FM 102.3. Alright? And more music right here at the new Kiss FM Bohol. And namin na po sa tuwa sina, wait lang ha, may mga pahabol pa dito eh. Sina Pepita Tolibas, no, nga nakatune in daw karon diha sa may Barangay Montanya, Baclayon, no, ang Kalkaben Family. Alright, dagang salamat po sa walang sawang pakikinig dito sa Kiss FM 102.3. Alright, baby, dyan naman kayo at magbabalik pa ang inyong one and only Baby Boom Bolero. And enjoy more music right here in the new Kiss FM Bohol.

0: Interior Myra Era.
1: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic.
2: Igawang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sami sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina niya nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Joy 1050 pack, hanggang 15 na swak.
10: Ang sikreto, liit bensin kong patak sa buong hugasin na iswak. Konting tubig haluin at mabulain.
11: Over sa bula, over sa bisa.
10: Liit bensin kong patak sa buong hugasin na iswak. Ang Joy 1050 pack hanggang 15 na swak. Ang Joy 1050 pack hanggang 15 na swak.
12: 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test.
13: It's a cool summer season at Evanson. Get a free aircon when you shop using your Metro Bank credit card. Enjoy lowest installment price with your Union Bank credit card or instant discount for GCash users or avail a buy now, buy it later for 24 months stretch installment on participating credit cards. Evanson Rewards member ka ba? Get a free electric fan or free delivery on wide selection of items or free installation on select aircon. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID. A veil of zero.

0: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa Tatak Ventula.
1: Ako nga nga na ni Swan na ako doon. Sisi ko, ako'y dad. Tapoy kayo doon. Doon akong disposal. Lili kayo magawas. Dayon, akong ulo labad. Pero nakainom ko anak. Okay na akong paminaw dyan. Sa tong mga wala kakapinawa na ito. Inyo dyan sila yan ginang. Dako na sa gipekto sa mga wala. Dito mayo mo.
0: Tatak Ventula. Ikasaligan sa katawan.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mahayol ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung magkipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulakaw layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunhan yun, gikulpa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n akong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na maadto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
1: Mahayda ay ma, maayag ko ay nga maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa ba? Maayag ko tingon ana. Dangko, kitignabang na ito ma. Nga naanay Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ang atoang health tips karon unsa on ato pagpalig-on sa atoang mga kabukugan, especially no sa mga senior citizen nato nga nagapaminaw karon, og labi na sa mga 60 pataas og kining moabot na ang edad sa 85 anyos. Kay sumala sa pagtuon, pag maabot og 85 years old ka, 15 times ang imuhang risgo nga pwede ka ma-fracture ang imuhang batang or maliki ang imuhang batang nga mo hinungdan na inoon nga di na ka makalihok-lihok. Naiupat ka pagkaon nga imuhang ilista kung ikaw gabuk o bukog, especially kung ikaw ana-ana sa 80 anyos, especially usab kung bisag naa ka sa 60 pa, no? Kay mao man ni ang mga tag-as nagrisgo nga magka-fracture kani mabot nag 60 pataas, og labi na kung 85. Number 1, ilista no ninyo, dapat naamoy green leafy kada adlaw para dili magabok ang inyohang mga bukog. Now problema pod sa mga 60 pataas is mga postiso na sagad. Mao ni bantayanan nato nga kining mga napas mga batan-on pa, 30 pa, 40 pa nga dili gusto, nga dili mga pangag or ato abang dapat masabtan o mahibaluan unsa ka importante nga dapat dili gyud mapangag ka, no? Labi na mawala ning mga bag-ang nimo nga ngipon, labi na kung maabot kag 60 nga naman. Importante kaayo nga ma-tune nimo pag-ayo ang imong gikaon nga gulay, mausap pag-ayo. Kay kung dili mausap nimo kaayo ang gulay, mao man ni problema gid kaayo sa mga 60 pataas nga wala na yung mga ngipon, maglisod na kaayo og usap mo na nga ang kamunggay pag libang kamunggay gihapon. So mao na nga maggabok gyud ang imuhang bukog, mao na nga daghang kang bation sa imuhang mga kabukugan. So ang imong himuon kung mukaon ka, unaha pagkaon ang mga dahon-dahon ay ha ang sabaw. Ayaw kay isabay nimo og kaon ang sabaw og ang dahon-dahon, ang mga gulay-gulay. Ngano man dili naman nimo na sa mausap pag-ayo. Ikaduha, kung wala na dyan kay ngipon kaayo, o nakapustiso lang ka, ang mas maayo, imuang i-blender ang mga dahon-dahon. For example, nakay gisabaw diha nga mga kamunggay, saluyo, talugpati, imo tong luto naman to, no? Kay mas taas man na siya beta-carotene, mas taas siya vitamin A nimo nga ma-absorb. Ang imong buhaton, i-blender pa to nimo. Mahimo na nimo siyang smoothie. Na may uban nga i-blender nga hilaw pa ang dahon, nindot po nga i-blender nimo nga kanang luto na po siya. Pwede gani sa mga wa nagyungi kaayo, apela na po nimo blender o ginagmay nga kanoon. Kaya para sudan na po, no? Pwede na po siya nimo makaon nga naka-blender na imong pagkaon, naka-blender na po ang imong sudan. Number one nga punto nga dapat naani kada adlaw sa mga gabok o bukog, kung gusto mo ligon ang bukog, dapat naadyo kay green leafy vegetables. So na we have the kamunggay, we have the alugbati, we have the saluyot, no? O uban pa. Ayaw usab kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kay ang Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni sa mga related sa mga problema sa bukog, sa masangulngol kayong batang, sakit kaayo ang mga abaga, sakit kay mga tuhod. Kay nga naman, ang Makabuhay, pag inumon ni mo na siya, Makabuhay Plus, una, mupalami sa tulog. Ikaduha, pag lami imong tulog, ma-less ang imuhang stress. Unya, pag less ang imong stress hormones, dali ka maulian sa mga ngulngul. Ikaduha, balik ko na to, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, pag inumon ni mo na, mutabang na pag-digest imong pagkaon. In which, panahon nga dili kay kagaling ang imong tiyan, mao na hinungdan nga nung gabok imong bukog. og daghang kang bation. So pagbuyinom kag makabuhay plus herbal capsule labi na human pa ni hapon, imong mamatikdan nga lami imong tulog og dali mawala ang mga sakit sa imuhang kalawasan. Labi na kung i-practice pagin nato nga matulog ta dili busog. Ibig sabihin sayo-sayo ha ang panihapon pinangga.
3: This is Doc Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Kumusta na kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
13: Uy! What ako?
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan!
16: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
17: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
18: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch, located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch, located at corner Maria Clara Street CPG Avenue, in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo. Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
9: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Sherry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Sherry's.

0: chai.
1: Thank you.
0: Sorry.

Kumusta? Kamakabuhay? Happy gihapon? Nako, good for you. Kay maminaw ra ba yung kagihimo ni mong background ang atong tulumano din makaton kag daghang mga buta sa mga ingredients nga naa sa atoang mga produkto sa guta nato taod-taod lamang ug ang pagpanambag nato taod-taod lamang sab sa istorya sa kinabuhi nga gipadangat dinhi sa tuminhal nga sender sa Tambagi ko Lady Batut.

0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
3: Dili na angeng magduwa-duha,
2: ayaw kabalaka.
3: Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
2: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
5: Makabuhay day, kamakabuhay. Smile gihapon ka dihabi sa pagnatay mga suliran kay normal ra na sa ato ang pagkinabuhi sa kalibutan nga nagitay mga problema ang ginaatubang. Kung wa na kay problema ko si ang imong kaugalingon tingali multo ka na. Charas. Unsa man ang oras di asimong naimutangan karon sa tanaminaw ka o gihimo niyong background ang tambagi ko Lady Batut program. Nako, kamakabuhay, kahimsog sa gihapon. Ingon man kabaskog sa panglawas mo'y atong kanunang iampo sa labawang makagagawag. Ako si Lady Batut o magkuyog kita katulad ng sinabi ko. O sa katakna lamang, o sa kaoras, uban sa atong tuyo o tumong, good health karon o maapuhan o kang tunas o maabot ang mga panahon. Ang mga isgutanan mo sunod na kabahin sa panglawas, sa mga ingredients sa itong mga produkto o sa itong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
6: Gingeraran! Yan na din ang sumpay sa revelasyon sa itong center nga si Magnolia. Huwag ko makaingon ni mo nga. Karong adlaw na ang katapusan. Diba, surprise! Karong na ang finale sa revelasyon sa itong center nga si Magnolia. Oo, nang bongga, diba? So, walang paglangot. Yeah! So, walang paglangot. Nagsapid ba sa ito? Okay, last tamang good. So, walang pagsapid. Oo. So, walang paglangan. Dita magsapid. Yan na ang sumpay. Ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Magnolia. No, na din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

batod nakaramdam po ako ng hiya nang ako'y bumalik sa aking pamilya kasama ang aking anak. Inasahan ko na rin ang maaaring sasabihin ng aking ama noon at kapatid. Alam kong hindi kaaya-aya ang kanilang sasabihin na siyang nangyari. Tama ako, Lady Batod. Ikinatuwa nila ang pag-uwi ko kasama ang aking anak. Tuwang may panunuya. Pero at the same time, inulan din nila ako ng galit.

problema ang imong da. Mahimong kalbaryo ang kinabuhi namo ni Papa. So angay lang nga maningkamot ka, mamawi ka. Kaloyan ko sa Ginoo, Olivay. Buligan ko. Makatabang ko ninyo dinhi.

0: Magnolia, dawata.
1: Unsa man ni mga damo, lulo nanding?
0: Oh, dawata. Konsumo. Para ni mo og sa bata. Aron dili ka pasanunon din sa abaga sa inyo.
1: Lu,
0: dawata. Unya nakapalit man sab ko gatas alang sa bata. Wa ka naman magpa-breastfeed niya kay gigatas mo naman siya, dili ba? Mauning gatasa ang makaayo niya.
1: Salamat, Lulo Nanding. Salamat. Daghang salamat. Maayo ka palo. Naguna-una. Salamat kayo kaayo. Ginoo sa langit na ang magbaos sa imong kaayo. Salamat.

Lady Battle walang pakialam sa aming mag-ina si Dins. Hindi ko na rin tinanong pa si Lolo Nanding kung nasan si Dins at kung ano na ang pinaggagagawa nito sa buhay. Ayoko na rin kasing malaman pa. Masasaktan lang ako. Samantala sa bahay po namin, walang humpay sa pang-iinsulto sa akin ng aking sariling pamilya, ang aking kapatid na si Levi at ang aking ama.

0: Dili ko gusto magdungag-dungag lamang kamo sa imong anak sa problema din sa bahay, ha, Magnolia? Dili ko gusto magpun niya ng bata. Liho! Pangitag-panginabuhian!
1: Sagdi lang pa dito. May cellphone man ko. Unya, may internet din daw man diha sa silingan. Makakonek ko. Kay may mga kailaman ko nga magpatabang sa ilang mga paperworks dito sa abroad. Business letters, mga mensahe nga ilang gikinahanglan, program ug uban pa. Pero bayaran ko nila. Maniya ko.
0: Paningkamot.
1: Blessing ang akong anak pa. Dili siya dangan sa akong kinabuhi.
0: Blessing ba, Roy? Blessing bagod ng magdungag-dungag lang sa gastos? Ipasagot pala!

0: kustaman mo din sa imong anak, Magnolia.
1: Okay lang, ibong.
0: Biliban ako ni Moy. Laban lang. Murag yug si Vince. Laban sab. Nadisgrasya sa

Yun na. Di ka magumusta ni Vince, Magnolia? Ha? Oh, sultihan na lang ti kabisan, wa ka magumusta niya. Okay naman siya? Oh, sila di ay...

0: isang doktor interindyong kay kinahanglan operahan wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Wala akong ingon nga ginutuloy ko kung sa akong angay itumarong na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi tabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko may na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa kuwang interindyong dangot lang mo sa makamuhay kay muray makatamag sa atong tinabuhi.
1: Daghang salamat ka makabuhay syempre ang atong naginusara bugtong gipasigarbo nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Himuon ginato ng everyday nga ka-partner ka makabuhay para kita luwas nata ikapanaming sa mga nagkadaiyang mga bacteria, mga virus, mga sakit mga inaana. Kaya nga atong EXL Makabuhay Plus Capsule daghan og mga ingredients nga giusa lamang diha. Sa kadaghan sa mga ingredients, pwede na akong balik-balikon. Bisa pagbalik-balikon ako sa pagsulti, pero nagyapot ay daghang ikadungag kuno sa mga benepisyo nga makuha nato. Sa matag-usa ka mga ingredients, nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula. Usa na diha ang ahos. Ang ahos ka makabuhay usa sa mga natural nga remedyo para mas paligunon pa nato ang atong immune system. Makita asab sa active compound allicin sa ahos nga kana epektibo yo nga magkomo na kay nga mga ubo benepisyo sa ahos para sa pagpaubos sa presyon sa dugo ka makabuhay nya dugay na kay nang naay mga dikbala sa hypertension or sa high blood. Makita us ang benepisyo ka makabuhay sa ahos kun kana kaunon nga hilaw. Migawas usab nga makapaubos kana sa systolic ingon man diastolic blood pressure nga mahitabo human ang pagkaon nimo ana kundiin halos mamahimo na ng parihas sa drug atenolol. Ganon. Unya matibhangan sa mabawasan ba ang risgo sa cancer kung kita mo take o kining ahos ka makabuhay, no? Makita syempre sa gipahitabo gikan sa National Center for Biotechnology Information ang ebidensya mismo sa research nga gipahitabo karon kundiin kana nagpakita og link diba in connection sa regular nga pagkonsumo sa ahos og ang pagpaubos sa risgo sa pipila ka mga cancer. Apil na diha ang cancer sa tiyan, colon, gamay nga bituka or dako baro mga nana, sa esophageal cancer, pancreatic cancer, breast cancer, prostate cancer. Kani nga mga matang sa mga cancer mapaubos nato ang risgo ana kung pinita mo take og ahos ka makabuhay. Unya gawas ana ang benepisyo usab sa ahos nindot pag-abot sa atong utok. Kay migawa

Asin. Pambato ko sab ang turmeric makabuhay. Ang nga malikaya nato ang diabetes. Unya pag-abot nato sa hustong edad kung maidadidara na ta, malikaya nato ang Alzheimer's disease. Kung permitang ka-take og turmeric. Unya, gawas ni Ana, kung ikaw depressed, doon na kay depression, makatabang ang turmeric para maluag-luag. Di ba dili ka maka-experience? Huwag mahunong na ng imong pagka-depressed. Tinangal po nagtabang sa mga kaugalingon sa mismo, no? Dili mag-overthink. Anyway, ang turmeric usab ka skin. Health nato sa skin. Oo. Makalikay sa ta sa problema sa mata kung doon na tayo gina-take ka turmeric. Makalikay sa ta sa pagbatanog age-related chronic disease. Pinaagi sa turmeric. O niya makatambalo sa mga turmeric ang makabuhay sa rheumatoid art. Makaprotekta usab sa... Oo. Niya unsa man na paggamit ang turmeric o ang luyang dilaw. Lagaon nato na ha. Kana nga luya, kanang luyang dilaw, kanang turmeric ang makabuhay. Kukuha lang kag presko nga... bunga nga or

0: imong pabugnaon niya imong ingnon. Bongga. Mabenepisyo na dahil nimo tong akong giingon. Gikan sa turmeric. Og ang turmeric o salamang sa 17 kamang ingredients nga naas ato ang all-in-one nga kape. So asa ka pa? Ipadapli na ni imong naandan nga kape nga way maayong ikahatag sa imong lawas nga kaayuhan. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix. 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat sa pagpaminaw alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Bato.
0: O garon ang pinaka sa tanang katapusang sumpay, ang ikatulo o katapusang sumpay sa revelasyon sa ato ang sender, ang ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa finale. Yan, sa revelasyon ni Magnolia. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Battle asinsado sa buhay si Vince noon sa tulong ng ex niyang kanyang binalikan na naging sila ulit. Masama lamang talaga ang aking loob, Lady Battle, na kahit isang kusing ay wala po siyang iniaabot sa amin, kahit para man lamang sa bata. Pero hindi ko siya pinursige at pinilit. Alam ko, Lady Battle, ang tao namang magbibigay, hindi na kailangang paalalahanan pa at hingan ng sustento.
1: Kung ako lang ang magbuot at tuka na lang ginunta sa bahay, Magnolia. Pero si Vince, di na gustong tuwa ka. Ang iyang ex nga iyang gibalikan, permi nang magsuroyan dito sa bahay. Unya, managsama ra ba in town si Lagunahuna. Nga dili na kuno angay mag-usik pagpanahon sa imong anak.
0: Sagdi na lang, Lolo Nanding. Una sa tanan, huwag man sab ko mag-apas sa bisan unsa karon kang Vince ba? Bisan sa sustento. Di pasagdan ko lang siya kung mutunol, okay, pero kung dili sab, huwag ko'y mahimo. Kalipay niya ang iyang gipili karon, Lo. Pasagdan na to siya. Kaya ko sab, kauban sa akong anak, magpadayon sab sa kinabuhi. Bisan what si Vince?
1: Magnolia.
0: Dili kami pasagdan sa Ginoo, Lolo Nanding. Dako ang akong pagsalig sa labaw makagagahom. Dili mi niya pasagdan sa akong anak. Naa siya kanunay umanamo. Hangtod sa hangtod.

0: Nagkasweldo ka na sa imong online job, Magnolia?
1: Oo pa dito.
0: Maayo. Pwes ambe, iintrigo na ako.
1: Ha?
0: Ambe, ako na ang mag-budget, anak.
1: Pa, unya ako, pisikisag ko diri, kay may mga balayro nun sa baya town ko, no? Hatagisag ko, Magnolia. Libay, unahon ko una ang mga gikinahanglan sa bata.
0: Daunya, nana. Makapaabot ang iya.

0: Magnolia, piya ka mangun.
1: Unsay tuyok mo?
2: Vince, dinigilun ta ko mo dool ni mo, pero may sakit ang atong anak. Mangayo lang ta ako gamay tabang para niya. Dadun ako siya sa ospital.
1: Kun makita kanya din eh, tingali ko sa paiyang huna-hunaon. Mag-away pa inoon mi. Lakaw, lakaw na Magnolia.
2: Vince, kaluiin tao ng atong anak.
1: Dada sa ospital, magbasa ko ni mo dito. Mutunol na ko ni mo. Basta ayaw na pagdugay din sa bahay. Dili kanya ang makita din eh.
2: Vince, sigurado man ka nga musunod ka na ako dito sa ospital alang sa pasiunang bayad. May deposit man good.
1: Oo, musunod ko. Lakaw na. Ugon mahimo sa sunod ha. Ayaw na pagpunay doon ako. Giatubang ko ng ang kaugalingon kong kinabuhi. Ikaw sa umunta. At yung manang kaugalingon mong kinabuhi. Ayaw nagpakita na ako, Magnolia.

pribado dinala ko sa ospital noon ang aking anak, pero walang veins na sumunod. Hindi na ako nagpumilit pa. Maigi na lamang at pinadalhan ako ng aking kaibigan mula abroad ng tulong. Sa ngayon po, Lady Batod, nasa poder pa rin po ako ng aking ama't kapatid. Sila na rin ang hinayaan kong humawak ng aking pera kesa palayasin nila ako. Gayunpaman, gumagawa ako ng paraan na may maiimpok ako para sa aming dalawa ng anak ko. Lady Batod, paano ba ang buhay ko ngayon? Tama bang habang buhay rin akong nasa poder ng aking ama at kapatid na nilulustay pa rin ang aking pera? Wala po kasi akong ibang mapupuntahan. At si Vince, mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Paano ko bang maiwawaksi sa aking puso ang damdamin ko para sa kanya? Mas lalo ko po siyang minamahal at lalo akong nasasaktan. Paano ba, Lady Batod, ang umusad sa buhay? Paano ba ang lumigaya muli? Paano bang maging maganda ang takbo ng lahat sa buhay namin ng anak ko? Pagpayuhan niyo po sana ako. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Magnolia.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Huwag yung nadungog ka makabuhay ang kinatibuk-an, ang ending, ang last na gyud sa revelasyon ni Magnolia, di ba? Unya mamalik dahin tahuman sa pipila ka mga pahinomdom para atong lakbitan o gisgutan and syempre manambag ta sa atong sender nga si Magnolia. Tabangan na ito ni Kulata yung problema. Charot, oo. Sa pagparehin sa unahan, di lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, titid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaitur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok, akong gikuan sudlay, nangahulay.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Bigay salamat ka Makabuhay Siyempe, ang atong gipasigar bugyod ever. Ang atuang naginusara bugtong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Again, himo una to ng everyday nga ka-partner ka Makabuhay mo tong margitaan mo, inom gitaan para protektado ta sa bisan unsang mga balatian. Kaya nga to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients giusa lamang diha sama sa always na akong ginasulti. Ug usa na diha sa mga ingredients mao mismo ang Makabuhay. Ang Makabuhay usa ka na ka nagakamang bitaw na nga tanom nga pwede nga motaas nga to sa 4 nga to sa 10 ka metros. Ang mga sama asangaan na rather nailhan sa pagbaton og kanabit ang murag magburot-burot nya naidahon kana nga ang porma kay heart ganon. Nya do na sa nibuwak. Oo. Nya mga bunga anya mutubo sad na nga kana magtapok-tapok ba ana. Nya kasagaran sab kana makita nato nagatubo sa nagkadaiyang nga mga lugar. Dinhi mismo sa Pilipinas. So unsa ba mga sustansya ingon man chemicals nga pwede natong makuha sa mismong Makabuhay. So ang nagkadaiyang nga mga parte sa Makabuhay plant, pwede nato kakuhaan og daghan sab nga matang sa chemical o ingon man sustansya nga pwede nga doon ay benepisyo sa atong health. So, doon na nai columbine, gamay nga alkaloid, glucoside, ang Makabuhay. Doon na sad nai picrorotin, o niya doon na sad nai karabitaong bongga sa nga ikahatag ang dahon mismo kay nene berberine, ana. So, unsa ba ang parte sa Makabuhay plant ang ginagamit isip tambal? O kung saan man paggamit. Oo, pwede nga gamiton isip tambal ang pipila ka mga parte sa Makabuhay nga plant. Sa dahon, okay, sige, unahon na to ang dahon ka Makabuhay. Kasagaran ginilaga ng dahon aron nga mainom para matambalan ta sa itong mga balatian. Ang sanga usab kasagaran pag ginilaga gihapon aron nga ato mainom o baka dukdukon na aron makuha nato ang katas mismo ang duga. Pwede sad nga atong isagol sa lana. Lana sa lubi. Yun. So, sa ba mga balatian o mga sakit inyong mga kondisyones ka pwede nga matambalan sa Makabuhay mismo? Ang hilanat or kalintura or fever, ang pag-inom nato sa atong gilaga nga dahon o ingon man sanga sa Makabuhay, makatabang na para mapaubos nato ang body temperature or ang kainit sa lawas tungod sa fever. Kanang mga galis-galis o dokdoko nang nato na ang kanang fresh nga sanga sa Makabuhay, unya ang kanang dugaan na ibutang nato sa mga samad-samad nga tungod sa mga galis-galis sa skin minana. Sa malaria, simptoma sa sakit sa malaria ang pagbalik-balik sa pagsaka o pagtaas sa fever. Kanang nga kondisyon pwede na matabangan pinaagi sa pag-inom lamang nato sa gilaga nato nga dahon or sanga sa Makabuhay. Mamaayo na ta. Sa mga samad-samad, ang grabe nga samad ka Makabuhay nga lisod kaayong tambalan, pwede usab nga ka na katabangan, pinaagi sa paghugas nato an agamit ang gilaga nato nga sanga sa Makabuhay. Pwede usab ka na nga gamiton nga pampahid sa lana nga gihumulan sa gidukduk nga sanga sa Makabuhay. Sa mga rayumahon, Diyos ko ka ng rayuman ninyo, bonggang-bonggang ikatambal diha. Labi na ang gidukduk nga sanga sa Makabuhay nga imuhang gihumol sa lana sa lubi imong ihapyod sa imuhang affected areas kung asa man ang aparte sa imong lawas kano na irayuma ipahid lamang na niyo dito sa apektado nga lugar o inanay nga mamaayo kagikan sa imuhang sakit nga rayuma. Sa ulcer, ang pagsamad-samad sa kilid sa atuang tiyan pwede nga matibhangan mawa na pinaagi sa pag-inom nato sa tubig nga gihumula nato sa gidukduk nga sanga sa Makabuhay. Sa constipation, okay usab ang Makabuhay. Labi nagmusakit na ng imong tiyan kay punog hangin, gikabag nagtaman. Pahiran lamang nato na sa lana nga ato ang gihumulan sa gidukduk nga sanga sa Makabuhay ang atong tiyan ug mahupay na ang kasakit. Ganon. Sa alipunga, kabaho ba? Sa alipunga katabangan gihapon ka pinaagi sa Makabuhay. Pwede na nimong gamiton ang lana nga imong gihumulan sa Makabuhay para sa kondisyon sa alipunga sa imong tiil. Niya pili na lang sagtawas para mawagtang gid ang alipunga. bonggang-bongga ang makabuhay, di ba? Unya ang makabuhay. Usalaman ka na sa daghan ng mga ingredients na mismo sa atuang EXL Makabuhay Plus. Capsule. Muinom ka tanya na everyday isip ato ang dietary supplement.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Anyway, kamakabuhay nga tong all-in-one nga kape, nga tong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na adi-agisago lamang unya makabenepisyo ta sa dagan yung mga kaayuhan para sa itong panglawas. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ito ang kape, mawang cinnamon. Ang cinnamon puno ka na sa antioxidants, makapaubos-usap ka na sa chance nga ikaw makabaton o heart disease. Ang cinnamon usap, makapaubos ka na mismo sa blood sugar level. Og doon ay bongga ng anti-diabetic effect. Gawas ana ang cinnamon, mag-protekta ka na nato sa tong lawas, batok sa cancer. Nagatabang usab ang cinnamon, nga ato mabatukan ang mga bacterial, ingon man fungal infections. Bonggang-bongga ang cinnamon. Unya, di lang nakay basta lang simple nga cinnamon. Usa ka na ang cinnamon sa 17 ka mga ingredients, nga nasa ato ang kape, nga ginatawag na itong all-in-one coffee, nga itong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang everyday, inom ka na. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
3: Lady Batu.
1: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Buhay nga ito programa, Tambagi ko Lady Baton, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan, huwag tang na sa mga nagkadaiyang mga balatian ng bonggang-bongga, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement, mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, napay depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pagtumar sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay, iminti na naman ni mo kung ikaw adult, usang ito sa duha ka kapsula everyday. Uban sa inadlong nga tubig, warm water, di gid bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na kay balatian, mas daghan na ito ang dosage. Mamahimo na ka ng duha nga ito sa tulo ka kapsula, unya, 3 times a day. Uban sa inadlong nga tubig, gihapon, warm water, di gid ng bugnaw ha. Sa dili ka pamukaon, mahimo rasad nga after na kang mukaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras, gikan ka mukaon. Kanang tanan, isipin mo ang food supplement. Batasanon ginato ng tanan kamakabuhay kay sama na kog sa uban pa. Everyday ginatong himuong partner ang pag-inom sa tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement ug ang lamian nato nga all-in-one nga kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din na atong na-feature na ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Magnolia. Karon manambag na tagpinaavtik. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, pahiyom, pahiyom, smile, smile, smile, and we can never go wrong, labi na og kanon ito mag-ampo sa atong labawang makagagahom. Good luck and God bless. Anyway, thank you so much, Magnolia, sa pagpadangat nimo sa imong kaagi diri sa atong tulumanon. Thank you ng bonggang-bongga. Siyempre, manambag na mi karon, ako labaw sa tanan, nakadaga mga pangutana, itong usa-usahon, sabi mo, unsaon na ang kinabuhi ni mo karon? Imong atubangon, imong dawaton, hukta ni mo barugan kung sa mga prinsipyo sa kinabuhi. That's my answer. Imong pangutana, tama ba nga hangtod sa hangtod na ko nga naa sa poder sa akong amahan o gigsuon, Lady Batod, nilulustay po kasi nila ang aking pera. Wa magukila ang maadtuan. Sa pagkakaroon, okay ra na. Anto si usa. Ikaw na po nag-ingon nga na akay another income karon nga murabag, wa ni mo gisulti sa imong amahan o gigsuon. So, wa sa limay bawang nga magsuweldo gyapon kaadto. Kana usa nila nga trabaho nga ilang nahibaw-an nimo, pasag din nilang iintrigo na lang nila, kana bang tabang na lang nimo total na makamiti puno puyo nila, no? Pero katong lain pa nimong racket ay natog iintrigo. Oo, laban lang samtang lisod pa ang maglain mentras di pa nato tantong ma-afford anto silang sana diha. Nagtanaw ang Ginoo, dili kanya pasagdan. So, husto na sa pagkakaron. Pero kung ka na makaginhawa ka na, mubiya ka na napinaabti, no? Maglain, ganyan. Unya si Vince, matod pa niyo, mahal paghihapon ni mo si hangtod karon. Unsaon ba nga mawagtang sa imong kasing-kasing na imong gibati? Ayaw pugsa. Kung mahal pa ni mo, mahala lang. Pero ay nagkontaka, ay nagpangita niya, ay nagpangutana kung unsa ni balita niya. Tabangi mong kaugalingang mahikalimtan niyo siya o maghimo niyo na when you are busy sa imong anak, sa pag-atiman, sa imong trabaho online. Eventually, in the long run, in God's perfect time, pag mata niyo sa kabuntag, okay ka na. Mahal niyo siya, siguro pag sa mahal pag-iapon niyo, pero dili na sama sa kanang mahal ni mo pero na pain, inanabitaw, maabot ra ka sa ending anang imong pagbati, alas ang pugsa, kay ma-pressure ka anang pinaabti, di ba? So, magpaka-busy ka una sa imong kinabuhi. Mm-mm. Next, imong pangutana, sabi mo, mas lalo mo siya minamahal ngayon, tapos sasaktan ka, hayaan mo na, just feel the pain until it hurts no more. So, unsaon ba ang pag-move on? Ang pag-move on, dili ug mapuhon, dili sa sunod nga higayon, karon dayon. Tabangi mong kaugalingon, iampo kanunay nga ma-okay ka, pasailua imong kaugalingon, pasailua si Vince, pasailua ang mga tao nakasakit nimo para gaan ang imong pag-atubang sa kinabuhi, bisag na ay mga problema. Mm-mm. Unsaon ba para mas munindot pa ang dagan sa tanan sa akong kinabuhi, namo sa akong anak? Ay, nindot na nga pangutana. Samtang naa kay Ginoo, misalig ka gihapon niya, nag-ampo ka, naagihapon ni mong faith, di ka masayop, anya. Usa ni mga adlawa, ma-okay ragid ka, Magnolia, sa pagkakaroon mag-antos una. Mm-mm. Before ta mo succeed sa kinabuhi, namatay mga pagsuway nga agian. Kinisiguro ang pagsuway sab nimo before ka mag-succeed sa imong kinabuhi, kauban ang imong anak. Ay lang yun pagbuhi sa Ginoo. Ayaw yun paghunong sa imong pagsalig o pag-ampo sa labawang makagagahom. Di ka masayop, anak. Di kanya bihaan. Di kanya pasagdan. Iyaha kang buligan. Mahala imong kinabuhi. Mahala imong anak. Bisa ng mga tao nga umaghata o gunidot na tratamento nimo, mahala gihapon. Diba? Pailub lang, no? Ana ra man ang kinabuhi. And syempre, dili nimo mausab ang sibisan kinsa. The way nga gusto nimong mausab sila. Diba? You cannot change everyone. Na yung mga pipila diha will treat you badly, kana dili maayo ang tratamento nimo. Pero ang bugtong butang nga imong mahimo is i-remove ang imong kaugalingon from that situation. Sa pagkakaroon, di pa man imong mahimo. Pero sige lang, kanang naalang diha po kay mindset ba nga, na kay goal nga imong giset. Para usan ni mga adlawa, moto imuha nga tagad og tumong focus og determinasyon para ma-okay ka. Again, dili tanan na ay malumong nga kasing-kasing, dili tanan manggihatagon, mahigugmaon, masinabtanon, dili tanan. And not everyone has a heart sama nimo. Pero dili mo responsibilidad nga tudluan ang sibisan kinsa about compassion and kindness. Pero imuhang responsibilidad para i-detach gikan sa mga tao nga kanang mi-disrespect nimo ug wa mihatag nimo og nindot kapag tagad. Again, sa pagkakaron di pa makakahimo nga maglain, anto silang sana ipadungog, marudungog nimo sa pikas dunggan, ipalapos nimo sa pikas ang mga ipanulti nga mga insulto o uban pang pagpasakit, no? Anto silang yun, mahuman na gidkaana. Oo, na ay Ginoo nagtanaw, ang Ginoo na ay mahibaw unsa ang kanya paghawas ana nga maot nga sitwasyon. Diba? Nang bonggang-bongga. So again, dili na to mausab ang sibisan kinsa the way we want to, but you can choose the people you surround yourself with and the ones you give your energy and value to. Kaya di pa makalagi makahimo, hanto silang yun. Sige lang. Anyway, imong at the end of the day, imong magyapon ng papa, imong ang igsuon, narasa na sila yung mga eksaktong panahon nga makaamgo. O niya makarealize bitaw nga pamilya kanila, nga dili kanila supposedly ingon-inion pagpasakit, no? Dapat kanilang panggaon, amumahon, sabton, tabangan, mahalon. Pero kaywa pa man na, ikayhimo anak sa imong kaugalingon. Ug makahatag pagkagpagmahal o pagugugma sa imong anak. Kay ang Ginoo ay mahibaw sa pag-uwan o pagmahal, pagpanggagi kaniya para ninyong inahan o anak. Diba no? Good luck and God bless. Maraming salamat. Again, kamakabuhay sa sunod nga episode sa itong tulumanon, lain na usab nga sugilanon atong hatagan sa pagtagad gikan sa bag-o na usab nga sender. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagiko Lady Batut. Tambagiko Lady Batut.

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, agid ko, sa MX3, di rin ko believe.

0: Kiss Saturday, all day request.
1: Kiss all day request, mga ka-Kiss on Kiss FM, 5:49 in the morning. Yes, ato i-check karon sa buhatan sa pag-asa atong latest weather update karong adlaw, mga ka-Kiss, May 16, 2026. Yes, ato i-check karong adlaw, mga ka-Kiss, ha? Atong Kiss FM weather update, mga ka-Kiss.

0: Maayong buntag. Ani akining pinakaulay kalampuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nato nga gibantayan or gi-monitor kining baong low pressure area nga primarily nga si Kaloy. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Ana kini mahimutang sa 980 km east of Central Luzon o ana kini sa coordinate 16.3 degrees north 131.3 degrees east. Samtang kini mong low pressure area or formerly nga si Kaloy nga nasa sulod sa PAR, ubos na yang chance kini nga mobalik into or mahimo pag-usab nga bagyo. Ug samtang wala usab kini epekto diri sa ato asan nasod. Samtang lain nga sistema nga nagpasulabi karong adlaw, kining gitawag frontal system, kining mong sistema nakaapekto kini dito napita sa may extreme northern Luzon. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang Batanes ug lakip na sab ang Babuyan Islands. Kini mga lugar karong adlaw makasinating managumon nga kalangitan ug ikatag mga pag-ulan, mga pagpanurupag kilat gumikan sa frontal system. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sab ang mangbayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug tagbayan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinating kitag maayong panahon ug ingon man sab init nga panahon. Gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay maragomo na kalangitan ug gidumanan sa panagsang nga mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanudupag kilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa amihang silangan ug paingon ngadto sa amihanan nga may mopslabi dito dapita sa mga northern Luzon. Samtang karagatan usab nining mga lugraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa mga bahin, mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ng silangan o pengon ngato sa mihanan. Nga mo'y mupsalabi sa ubang bahin sa Luzon o gingon mo sab sa tibok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan usab ni mga lugraha, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Lain usab nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngato na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ng silangan o pengon ngato sa mihanan. Nga mo'y mupslabi dito na pita sa Mindanao. Kung samtang karagatan usab nining mga lugraha, malinaw nung ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 26 pataas, ngadto na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature karong adlaw, mukabat ngadto na sa 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect-based classification sa mahong head index, extreme caution, effect on the body head scrum and head exertion are possible. Contact activity could lead to heat stroke. Manang napadayon niya punta ng kapainumdom sa tanan na binakatungdo na yung mga balatian o gingumsab sa ato ang mga senior citizen na dili kayod ta magbulad or magbabad pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Adlaw, misidlak sa may alas 5.22 sa kabuntagon ng usalop sa kini sa may alas 5.50 city sa kahaponon. Dini na lang kutob, kini nagaikan sa DOS ni Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radar Station. Yun na sa Mar, Mayong Buntag.
1: Yes, Mark, a Kiss Motor, itong latest weather updates sa buhatan sa Pag-asa. 5:53 in the morning on Kiss FM, Kiss All Day Request.
2: Excellent health, excellent life, EXL Marka Buhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
8: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa tatak, Ventula.
9: Adriano Saradol sa Tadyukane, 61. Ako itong nag-pick up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitros o gayon ito. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay batiyon na ngayon mo gamit o vitros o gayon ito.
10: Tatak Petula, ikasaligan sa katawan.

0: chai.
1: Thank you. Sore.
0: Sore pe. Hoi.
2: Yeah. Oh. Noi. 마음 속에.
1: 캔디.

0: Sweet Escape, now showing at ICM Squinville Cinema.
1: Check this out, mga kakis, ha? And Sweet Escape, now showing at ICM Screenville Cinema. So, ang atong question, mga kakis, unsa man nga cinema diha sa Island City Mall, gipasundayag ang maong Sweet Escape movie. Unsa man na siya? Sa Cinema 1, Cinema 2, Cinema 3, or 4 ba na siya? So, simple kayo ang tubag, anak, mga kakis. So, tawag na sa 0938-809-2808. And 0953-943-7414 for you to win a ticket sa Sweet Escape movie, mga kakis. Tawag na karon and be my lucky caller number one.
2: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka, hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko bilib.
3: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out

0: The new Kiss FM 102.3605 in the morning, mga ka-Kiss, is a Kiss All Day request. Cyrus the Virus checking in until 9 in the morning. It is beautiful Saturday weekend. Happy weekend sa itong mga ka-Kiss na ito diha nga nag-tune in karon. At ay great na itong mga ka-Kiss karaminaw karon diha si... Yes, good morning to Ma'am Nita Valderosa Erwin Sage. And also to Siong Deles, shout out to Erwin Dumay of Malayo Norte Cortes Bohol, to Eric Dalenti or Enrica Dalenti, and Randy Santisas, Bro Midwin Inting diya sa SPC Dampas, sa tanang mga taga SPC Electrical Shop. Good morning diyon tanan diya. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ato paminawon karon mga ka-Kiss sa atong lain na sad nga health tips gikan ni Doc Lens sa buhatan sa EXL atong Health Hour mga ka-Kiss.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang araw Pilipinas at makabuhay day sa ating lahat. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa buong Pilipinas, no, malagot po namin kayong tinatanggap sa isa naman pong pinakapaborito niyong

0: tambayan para sa kalusugan at wellness ang DIAC sa makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. This is Dr. Glenn Sanico, inyong kagapay sa malusog na pamumuhay mula sa IAC sa Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Para sa episode natin ngayon, no, napapanahon na bibigyan po natin pansin ang dengue, isang kagat ng lamok na pwedeng kumitil ng maraming buhay kahit sino man. No. Tatalakayin din natin ano nga ba ito, ano ang mga sanhi nito, komplikasyon at sintomas, paano natin ito i-manage kahit nasa bahay lang po tayo gamit ang mga natural na paraan. Kung may mga katanungan kayo, nais niyo pong subukan also ang EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee, at EXL All-in-One Skincare Oil. Huwag po kayo magkatubiling magtanong sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Proceed tayo sa ating WhatsApp Doc topic for today. And it's all about the dengue fever, as I mentioned earlier, no?
1: WhatsApp Doc!
0: Alam niyo po ba na ang dengue ay hindi lang po ito problema sa Pilipinas, kundi sa buong mundo? Ayon sa World Health Organization or WHO, mahigit kumulang 3.9 bilyong katao sa 129 countries na nasa panganib po ng pagkahawa ng dengue o transmission ng dengue. And in fact, bawat taon 390 million dengue infections ang naitala sa buong mundo. Napakataas po ito. Sa bilang na iyan, tinatayang 96 million ang nasa critical symptoms, na ang ibig sabihin kasabay doon ang matinding lagnat, rashes, pananakit ng katawan at iba pa. Nakakalungkot bang sabihin po, mga kapatid, mahigit about 20,000 to 40,000 kataong namamatay kada taon ang dahil po sa dengue. Napakarami po ang data nun. Dito po sa Pilipinas, sa DOH, no, mahigit po 200,000 dengue cases ang naire-record noong 2023. Halos 1,000 ang namatay na tao. Kamihan doon sa mga kabataan, no? At ang pinaka-apektadong edad, about 5 to 14 years old, no? Kaya't hindi lang ito karaniwang lagnat. Isa din posibleng nakakamakasakit. You know what po, mga kamakabuhay? Ang dengue fever ay isang uri po ng viral infection na nakukuha sa kagat po ng infected na lamok. Particularly dito sa Aedes aegypti at Aedes albopictus mosquitoes. May apat kasi na klase ng dengue virus. Dengue 1, dengue 2, 3, 4. At halimbawa, kapag nagka-dengue ka ng isang strain, hindi ibig sabihin ay immune ka na sa iba pang mga strain at mas mataas pa rin ang risk ng pagkakaroon ng severe damage kapag na-infect ka sa ibang strain. Dengue is not transmitted person to person. A vector na tagapagdala po ng virus ay ang lamok. Ang ibig sabihin, carrier po ang lamok. Siya yung nagiging mode of transmission. Gamit po ang nagiging cycle po ng transmission, just like for example, may mga taong infected na dengue. Kinagat siya ng Aedes mosquito, nagdala ng lamok ang virus, kinagat niya ang isa pang mas malusog na tao, nahawa na rin. No? So yun yung way of transmission. Bukod dito, posibleng maipasa din ang virus sa blood transfusion mula sa dengue positive donor or vertical transmission mula sa buntis na papunta sa baby, o sa ilang kaso naman ay napag-alaman rin na may mga possibilities ng organ transplant transmission. Ang lamok na ito ay kadalasang nangangagat sa umaga hanggang hapon, hindi tulad po ng lamok sa gabi. Mga sintomas na dapat po nating bantayan at kailan po nating masasabi na may dengue po ito. Pero bago natin sasagutin yan scientifically ang lahat ng yan, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala.
2: Ang mga pahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsang secret po ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: EXL Makabuhay Health Hour! Health Hour!
0: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At diretso po tayo sa tanong, kailan po natin masasabi na may dengue po ito?
1: WhatsApp Doc!
0: In the first 3 to 7 days, may mataas kang lagnat hanggat umaabot mo ng 39 degree up to 41 degrees Celsius. Matinding masakit ang ulo, pananakit ang likod at mata, pananakit po ng kasukasuhan at galamnan. Minsan nahihilo at nagsusuka, nagkakaroon din also ng rashes, pantal-pantal sa katawan at bahagyang pagdurugo tulad ng nosebleed or bleeding gums. Pagkapagod or panghihina, no? And in fact, kinakailangan po kapag once na may nakikita po tayo mga warning signs ng severe dengue, lalong-lalo na kung patuloy na pagsusuka, matinding pananakit po ng tiyan, pagkakaroon ng mukhang pamumutla, malamig na balat, mabagal o mahina na pulses, naging confused o nawawala sa sarili. Kapag nakakita na po tayo ng mga ganitong klaseng sintomas, agad-agad na ipunta sa ating mga malalapit na ospital para lang sa ganun mabigyan po ng agarang lunas. Mga komplikasyon ng dengue na pwedeng ikamatay po ng isang pasyente. Ang dengue ay may dalawang advanced stages na delikado. Number one is the dengue hemorrhagic fever or DHF. Kadalasan po mga kapatid ay bumabagsak ang platelet count nila. Nagkakaroon po sila ng internal bleeding. Dengue shock syndrome or DSS. Mabilis po ang pagbaba po ng blood pressure at posibleng magre-resulta po sa heart failure, organ damage, and even comatose. According to the WHO, ang severe damage ay may fatality rate na hanggang 5% kung walang gamutan. Pero kung maagapan, bumababa naman ito pababa ng 1%. May gamot po ba sa dengue? Yan po ang kadalasan na tanong ng ating mga kamakabuhay. No? As of this time, wala pong specific antiviral treatment para po talaga sa dengue. Although sobrang tagal na po itong problema na ito. No? May mga approaches ngayon na tinatawag nating supportive care gaya po ng hydration, importante po yung tamang electrolytes na pwede natin makuha sa buko juice, tubig, and even sabaw. No? Mga paracetamol no? Para sa lagnat at sakit. Pero importante rin tanda na iwasan ang aspirin at ibuprofen, ORS or oral rehydration soaks para maiwasan ang dehydration. Importante magpahinga, hospitalization kung may mga warning signs na. Huwag gamutin po ito sa bahay kung halimbawa may mga sinyalis na po ng severe dengue. Importante po sumangguni sa ating mga healthcare centers, sa ating mga kapatid natin mga medical doctors para kayo po ay mabigyan po ng agarang gabay o lunas para sa ganito klaseng uri po ng kondisyon. Now when it comes to the natural and well support, karamihan sa mga kababayan natin na lagi nagtatanong na kung meron po bang solusyon in a natural way ang mga light cases ng dengue. Yes po, mga kapatid, importante po yung supportive care. Lalong-lalo na yung na-mention ko po kanina, no, always remember that dengue is a dehydrated disease. Importante po talaga ang tamang hydration. Sabayan nyo po, base doon sa ating mga narekomenda, sabayan nyo rin po ng paglaga o paggamit po ng tawa-tawa. Ito po ay meron tinatawag nating anecdotal support sa platelet count. In fact, lumabas na rin ito sa clinical studies na malaking tulong po ito sa mga may dengue fever. Papaya leaf extract na may pag-aaral na posibleng makakatulong po talaga sa pag-akyat po ng platelet at the same time, nakakatulong na tanggalin ang viral infection mismo sa loob ng katawan. Guava na mataas po sa vitamin C to support the immune system. Nutrition para sa dengue, no, importante po yung mga matataas na vitamin C katulad ng nabanggit ko po kanina. No, importante ang suha, dalandan, or calamansi, no, green leafy vegetables, mataas sa iron foods para sa blood support. Tuloy-tuloy na pag-inom ng fluids, pinaka-importante po talaga yun. Prevention tips sa dengue ay kayang iwasan. Ang best solution ay prevention. Meron pong pinapaalala po ang DOH Dengue Campaign. D stands for Destroy Mosquito Breeding Sites. E stands for Employ Self-Protection Kulambo Repellent. N stands for Net Screen sa Bahay. G stands for Get Early Consultation. U, Use Fogging Only in Outbreak Areas. And then E, Educate Community. Weekly na pagpacheck sa lugar na posibleng pamugaran po ng lamok tulad po ng gulong, flower vase, takip ng bote, planggana, at iba pa. Now, when it comes to dengue and climate changes, mas lalala pa po ba ito? According to the scientists, mas lalong lumalawak ang dengue chances dahil sa global warming. Mas mainit equals mas mabiling incubation ng virus. Pagtaas ng ulan, mas maraming stagnant water. Urbanization, possible talagang tataas. Alam niyo po ba, according to the data, by 2080, over 6 billion people are projected to be risk of dengue. And ayon po sa Global Vector Control Consortium, na kung saan ay talagang lalala pa po ito. Kapag may dengue, alagaan ang katawan sa natural na paraan habang kasabay ng medical support at kung kailangan na dagdagan ng lakas at panangga. EXL Makabuhay Products can be your everyday partner sa wellness laban sa dengue. Sana ay marami naman po tayo natutunan at tandaan, ang dengue ay parang tahimik na salot pero kaya nating labanan gamit ang kaalaman, aksyon, pagkakaisa. This is Dr. Glenn Sanico na nagpapaalala, maging malusog, maging masaya at alagaan ang ating sarili dahil sa bawat araw na puno ng lakas at sigla, tayo ay mas malapit sa mas maliwanag na kinabukasan. Tandaan, may buhay ka sa makabuhay. Hanggang sa muli at patuloy na mag-ingat at mag-alaga sa inyong kalusugan.
6: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Radio Kiss FM 102.3. Shout out to Dariel Bert Aurira, to Dariel Bert Ang, and sa tanang mga kakiss na to there sa Brooks Point and Palawan. Yes, and sa tanang mga kakiss na to there, kaya ka-tune in always Kiss FM sa Kiss All Day Request 6:21 in the morning. Yes, sa katong mga kakiss na to there, mo join sa atong radio promo sa Sweet Escape pagkadaog mo ticket mga kakiss. Ang akong pautana lang unsa nga cinema. Unsa sa cinema dito sa ICM Screenville gipasundayag ang maong Sweet Escape. Tawag na and be my lucky caller number 1. 0938809280 and 0953-943-7414. Yes, sa tanang mga mo join diha para makadaog mo ticket movie tickets sa Sweet Escape movie diha sa ICM Screenville Cinema. Mga kakiss, Kiss All Day Request 6:22 in the morning.
1: I am listening to Kiss All Day Request.

0: dili kayo ta magbulat or magbabad pagbulat sa init sa adlaw karong mga panahon na. Adlaw may sidlak sa may alas 5.22 sa Kabuntagon ug musalop sa kini sa may alas 5.50 city sa Kahapon. Dinhi na lang ko to kini nagaikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bohol Radar Station. You know to summer mayong buntag.
1: It is now 6:58 on KISS FM, and so goes the Breakfast News, brought to you by Holy Name University.

0: Ang kalimot mga produkto sa EXL, mapalit yung mga suking butika. Ang ato ang EXL Black Coffee, EXL All-in-One Skincare Oil, o ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Puno ka na sa vitamin B o vitamin C, ang mga kapsula, produkto sa EXL Makabuhay. Ngatong oras, alas 7 sa buntag.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. Tahna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras, hatong ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte. Honcho Lechon Belly House.
4: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
3: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.

0: Oras ni YRD Worldwide, alas 7:08 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Sa DYRD.
1: Itangyay sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD. Breakfast News.
0: Higala, maing buntag, kininausab ang hanay. Sa labing labas, nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa itong ganis maing tinguha sa Island City Mall. Hinikay o gandam sa mga gisalikan, tigipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Brownout, halos, tibok, takbayan sa Tagbilaran. Sugod, alas 7 o karong mga oras ha. Kutob kani alas 5 sa hapon. Samta magapadayon ang rotational brownout sa Buheco 1 o 2 tungod kinis kakuwang sa supplies kuryente.
3: Nagtagbo si Gobernador Aris Mintado o Tourism Secretary Dita Mathay alang sa visa upon arrival para sa sayon o dali nga pagsud sa mga turista din sa probinsya sa Bohol.
0: Kutob na lang karong Lunes, Mayo 18, ang voter registration para kinis barangay o sanggunian kabataan elections gikatakda karong Nobyembre, karong tuiga.
3: Giawhag sa DENR ang mga tighimo o furniture nga dili mo palit og kahoy gikan sa illegal nga pagpamutol.
0: May bisita kagahapon sa itong lalawigan sa Bohol ang Bulanong General sa PNP nga si Lieutenant General Bernard Banak aron pahinumduman ang kapulisan sa probinsya nga ipadayon ang professionalism o disiplina sa police organization.
3: Andam na ang simbahan St. Jude Thaddeus sa Mansasa alang sa pagbisita sa first class relic ni San Judas Tadeo ug Mang Adlawa.
0: Mograduar karong Adlawa ang 8 ka mga bulanong kadete sa PMA Class 2026.
3: Sa atong police report, nadakpan sa City Drug Enforcement Team sa Dagbayan sa Tagbilaran ang 18 anyos nga ginudahang tigpayuhot sa ginadling drugas at sa by-bust operation kagahapon sa Kadlawon.
0: Naangol ang duha ka lalaki nga gikan kining namista human na aksidente ang gisakyang motorsiklo dito sa lungsod sa Lubok.
3: Sa balitang regional, mga opisyal sa sanggunian kabataan sa Labangon, Cebu City gustong ipaimbestigar tungod sa wa pagbuhat sa ilang katungdanan.
0: Sa kauluhan, posibleng musaka na sab, presyos produktong petrolyo sugod sunod simana.
3: Gipamahayag ni NBI Director Melvin Matibang na kinahanglan nga ipasabot ni Senador Alan Peter Cayetano, Robin Padilla o Acting Sergeant at Arms, Mau Aplaska, ang kabahin sa paggawa ni Senador Bato de la Rosa sa Senado.
0: Sa gawa sa naso, si Chinese President Xi Jinping ni pasidaan usab ni U.S. President Donald Trump kabahin sa issues Taiwan at ulkinin sa Super Power Summit.
3: Sa paugnat sa kusog, nakabalik na siya ang pinayanan si golf star Tiger Woods man kinigi pa ubos sa rehab dito sa Switzerland ni Antong April. Sa palitang artista, giangkon sa aktres nga si Bella Padilla nga managlahi ang ilang baruganan sa natad sa politika sa iyang angkol nga si Senador Robin Padilla.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balitang, kumpletong detalye sa among pagbalik.

0: Thanks sa Laing Bahin. Nagigpulong si Ari Cimentado kang Tourism Secretary Dita Mathay aron hisgutan ang mga estratehiya nga mas makapalig-on pa sa industriya sa turismo sa Bohol ug magkapaayo alang sa mga international nga mga bisita. Kauban ni Gobernador Amintado sa mga panagtigom, si Provincial Administrator Asteria Caberte, din ilang giduso ang gisugyot nga Visa Upon Arrival in Bohol Initiative na nagtumo nga mahimong masayon ang pagsud sa mga langyaw nga turista sa probinsya sa Bohol aron mapadaghan pa ang tourist arrival sa Bohol. Gihisgutan usab sa mga tigom ang pagpalig-on sa koordinasyon tali sa lokal nga pangagamhanan o sa mga national government agencies aron masuportahan ang padayon nga pagtubo sa turismo, mapalapdan ang kahigayunan sa lokal nga ekonomiya o makamugna pa og dugang panginabuhian alang sa mga bulanon.
1: Putom na lang karong adlaw Lunes, Mayo 18, voters registration para kanis barangay ug sanggunian kabataan elections gitakda kini karong Nobyembre karong tuiga. Atong paminawon pagbalik ang kompletong detalye alagad Ray Tutas.
2: Hangtod na lang karong Lunes, Mayo 18, ang voters registration sa Commission on Elections kon Comelec sa mga Pilipino nga gustong mubutar sa umabot nga barangay o sanggunian kabataan election kon BSKE. Si Attorney Rocco Labanilao, election officer sa DACBES Tagbilaran, nga nahinabi sa Diwede Balita Mingon, nga duha kadlaw na lang ang nabilin sa registrasyon sa butante, gikan sa las 8 sa buntag hangtod sa las 5 sa hapon sa mga buhatan sa Comelec. Sirado ang mga opisina sa Comelec sa adlong Domingo, Mayo 17.
3: Karon ang 18 Monday, ato ang last day. Basta transfer ID kanya o mag-change status ka, marriage certificate, kanya mag-correct ka sa imuang data, wala tag marriage certificate. Sa inyo yun, wala may nabago. Or correction ka sa imuang name, ginay, kinasip spelling. So magda ka o birth certificate na. Pero mag-change status ka from single to married, magda ka o marriage certificate. Sa mga SK nga 15 to 17, ID plus birth certificate nila. Pero nabawa na ito, mga 15 sila.
2: Ang Comelec mudawat ang mga application para sa bagong registration. Pag-ili sa ngalan o status, pagtulid sa mga entry, pag-reactivate sa mga record, paglakip o pagbalik sa ngalan sa listahan sa butante, pag-update sa mga record sa mga persons with disabilities, senior citizens, IP o ICC, pagbalhingigan sa overseas ngadto sa local registration, dili tugutan ang local transfer sa registration records sa kasamtangang panahon sa registration. Aron magkarehistro, kinahanglan nga 18 anyos pataas adlaw sa eleksyon sa barangay. Para sa pinilay sa ISK, kinahanglan nga 15 hangtod 30 anyos sa adlaw sa eleksyon. Residente sa Pilipinas sulod sa 10 minus o sa katuig sa dili pa ang pinilay. Residente sa lugar nga pagabutaran sulod sa 10 minus 6 kabulan. Wala giniklarar nga insane o walay katakos. Walay final judgment nga doon ay sentensya nga sobra sa usa ka tuig o usa ka kaso nga naglambigit sa pagkawala sa katuhod sa pagboto. Sa mga mubalhin og registration, kinahanglan magdala og usa ka balido nga government issued ID sama sa national ID, pasaporte, lisensya sa pagmaneho, postal ID, PWD ID, senior citizens ID, PRC ID, SSS o GSIS, UMED, NBI clearance o uban pa. Sa change of status o correction of entry, kinahanglan magdala og birth certificate samtang ang change of status nga single nga to married, magdala og marriage certificate. Samtang ang mga SK nga 15 anyos hangtod 17 anyos, kinahanglan magdala og birth certificate o government issued ID. Ang voters registration nagsugod niya itong October 20, 2025 para sa November 2, 2026 nga barangay o sa gunayang kabataan election sa tibuok nasod. Gikan sa Comelec, kinisiray tutas ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Maria Reeves. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Dudong Galagar, nagtanaw pod si Batang San Rokihan. Good morning. Good morning sa ni Frankie Nalaza. Mercedes Matalines, nagtanaw live, gikan sa Australia. O si Juanitz Narisma Ogatis. Giawhag sa DENR ang mga tighimo og furniture nga dili mo palit og kahoy gikan sa illegal nga pagpamutol. Atong paminaw ng report ni alagad Allen Doidora.
4: Giauhag sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR ang mga wood furniture makers sa Bohol nga likayan ang pagbalit og mga kahoy nga gikan sa mga illegal cutting aron nga dili mamultahan. Ang panawagan human sa gihimong duha ka adlaw nga one-stop shop permitting on wheels nga mitabang sa mga furniture makers sa pag-comply sa mga requirements aron mamahimong legal ang ilang panginabuhian. Matud ni Iglesia Rita Racho Hepe sa Sendro Tagbilaran, kadakong hagit sa ahensya ang pagundang sa illegal cutting gumikan na usab sa mga mamuhatay og furniture nga sagad mo gamit og tugas nga gidili base sa balaod.
5: So the law itself says nga ipastop gyud kung illegal ang atong sources sa ato ang raw materials. Kay kung dili magunda mo pasira sir, ang problema nato sa kawat, ang problema nato sa illegal cutting, dili siya mahunong tungod kay naay market. So ang atong gihimo ani kay imagine 2021 up to 2025 kani sila gitagaan yun atong mga chances and maybe enough na ang 4 years tungod kay kung dili mi mag-implement sir kami na pud ang madaot.
4: Kay nubduman nga daghang mga gagmayng tagihan og furniture shop ang naisuhan og notice of violation diin ang uban gipahunong sa ilang negosyo tungod sa paggamit og kahoy gikan sa illegal nga pagpaputol nga way insaktong permit. Kini si Alan Doy Dora ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: May bisita kagahapon sa atong lalawigan sa Bohol ang Bulanong General sa PNP nga si Lieutenant General Bernard Banac aron sa pahinumduman ang atong mga kapulisan sa probinsya ipadayon ang ilahang professionalism o disiplina sa police organization. Atong paminahon pagbalik, kompletong detalye, alagad Ray Tutas.
2: Gipasidan-an sa Bulanong General sa Philippine National Police ang kapulisan sa lalawigan sa Bohol nga magpabiling disiplinado aron dili magatubang og kaso. Si Police Lieutenant General Bernard Banac, ang Deputy Chief for Administration sa Philippine National Police, may bisita sa Bohol kagahapon og nakigtagbo kang Gobernador Aris Sumintado og Tagbilaran City Mayor Gene Yap human sa iyang pakigpulong sa pag-opisyal sa Bohol Police Provincial Office. Sa iyang pakigpulong sa BPPO, pinanguluhan ni Provincial Director Police Colonel Patricio Digay Jr. na nawagan si Banac sa kapulisan sa Bohol na ipadayon ang profesionalismo o disiplina sa PNP organization.
6: But we will not stop. We continue to remind our personnel to always maintain the highest standard of discipline. No? So it's very important that I continue to advocate our administrative reminders such as integrity, ethics.
2: Si Banac usa ka bulan ng opisyal sa PNP nga adunay kaliwat sa Bilar ug Dimyao, di pa siugda sa kamahinungdanon sa pagmintinar sa taas ng mga sumbanan sulod sa organisasyon sa kapulisan. Og isubli ang palisiya sa zero tolerance sa PNP batok sa mga kalapasan og illegal nga kaniukan nga naglambigit sa mga opisyal sa kapulisan.
6: Talagang i-present yun niya kung kinsa ang mga violators nato, mga violators of our law. I-present niya during the press com. And imagine the shame experienced by our families, no, especially our children. Once you get to be presented during a press conference, no, announce one mistake. One.
7: Paolo Ferdinand Marcos binigay
6: for swim, swim, and other small group. Now all of these policies that we have are contained in our Memorandum Circular 20-2020. So here, the overall desire of the organization is for us.
2: Nagpasidano sab siya nga magatubang og kasong administratibo o kriminal ang pulis nga makasala o nalambigit sa mga kalapasan. Nabatigdano sab niya ang medyo gamay nga ginaganon sa mga kaso sa administratibo sa Bohol PNP apan gipahinumduman ang mga opisyal nga manubag ang makahimo og kalapasan. Gikan sa Bohol Police Provincial Office, kini si Ray Tutas ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: 26 minutos pasado alas 7 sa itong DWRD Breakfast News sa itong ganyan sa Maing Tinguha sa Island City Mall. Balit!

0: Good morning ni Mambiti Humawi. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. John Mark Yungso, nagtanaw gikan sa Sevilla. Usab si Abrio Galio Barbaruna, gikan sa Kabayugan Kalape. Si Yuhan Rio, nagtanaw po. Mafe Mayuno is watching. Miss Jewel, nagtanaw. O si Ruda Abaya Dumapyas, nagtanaw po ka na ito karon. Andam na ang simbahan sa St. Jude Thaddeus sa mansa-sa alang sa pagbisita sa first class relic ni San Judas Tadeo ugmang adlawa. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
1: Usa ka makasaysayan ng panaw ang paghimuon sa Bohol sa nagunang relic ni San Judas Tadeo. Mobisita karong Domingo, Mayo 17 sa unang higayon ang unang klase sa relikya ni San Judas Tadeo sa St. Jude Thaddeus Parish Shrine sa Barangay Mansa-asa, Dakbayan sa Tagbilaran.
2: First time we turn na sa Garuha pag itong first class na relic ni St. Jude na one of the apostles. Kanang party na sa lawa sa Kuan, sa Santo, na kanang second class, kanang ay mga gamit. Tapos yung iman na mag-refer na naman na iban mga samina, yung mga nalitaw, mga nagamit niya. Malingkuran niya, yung anak mo naman na third class na iban. Pero ang basa, I'm sure ko first class is kanang party sa lawa sa pwedeng buko.
1: Sa eksklusibo nga pagiginabi sa DYRD Balita, si Reverend Father Ryan Montialto, kura paroko sa St. Jude Thaddeus Parish Shrine, mingon nga walo kaadlaw sugod karong Domingo, Mayo 17 hangtod sa Mayo 24, magpundo sa simbahan sa mansasa ang relikya gikan sa Vatican.
2: Ang isa anini kada hapon 5:30 after sa nobina ng simanaha. Tungon siya yung season shrine sa diocese open yun sa tanang mga
1: si Louis Balbin, usa kalay ko nga nagtrabaho sa Vatican, ang magdala sa relic sa bukog sa bukton sa patron sa mga hopeless cases, ulisod kaayo nga kahimtang.
2: Siliado ko siya sa kanang papal seal, bitaw nga nanapitaw, kanang siliado, bitaw murag wax na nailipuan niya, silin na siya digupon para authentic siya na po.
1: Sulod sa maong panahon, adunay misa kada alas 5:30 sa hapon, o veneration o pagrespeto sa relic ni San Judas Tadeo, aron matagan o higayon ang mga dibuto, labi na kadto mga dawalay paglaom sa pagduaw o pagampo. Bidako ang debosyon kang San Judas, usa sa 12 ka mga apostolis ni Jesus, tungod sa mga taho, sa milagrosong mga tubag sa mga pagampo, labi na sa mga sitwasyon nga desperado o dawalay paglaom. Ang pagpasidungog sa iyang mga relikyas, naghatag og paglaom o inspirasyon sa mga magtutuo. Gikan sa St. Jude Thaddeus Parish, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Manbuntag ni kagawad Roberto Batchoy Alba, si Rolando Minion, manbuntag na budaya. Stephen Visara is watching, manbuntag Tep. Regards Conchito, si Julius Madanggit Doy, mayong buntag na budaya Doy. Mag-graduar karong adlaw ang 8 ka mga bulanong kadete sa PMA Class 2026. Atong paminaw ng kompletong detalye si Zara Arcayena.
4: 8 ka mga kadete gikan sa Bohol ang mugraduar kanong adlaw sa Philippine Military Academy o PMA isip kabahin sa talang dangal Class of 2026. Ang 8 ka mga bulanon, mausila si Cadet First Class Rami Ezra B. Lanoy, Tag Bilaran City, Philippine Navy, Cadet First Class Jose Carlos G. Hongkulada, Tag Bilaran City, Philippine Army, Cadet First Class James Matthew L. Balazuela, Tag Bilaran City, Philippine Navy, Cadet First Class Rodel Emmanuel A. Binangbang, Tag Bilaran City, Philippine Navy, Cadet First Class Fritz Cyril S. Salsi, Hagna, Philippine Army, Cadet First Class May Blaze I. Sumipo, Clarin, Philippine Air Force, Cadet First Class Rollins Phil M. Villuseno, Baclayon, Philippine Air Force, Cadet First Class Clark David B. Dalumbar, Baclayon, Philippine Army. Ang seremonya sa graduation gikatakda ang himuon karong adlaw dito sa Fort General Gregorio del Pilar sa Baguio City. Ang maong batch nga tagapagtanggol ng lahing dakila at marangal gilangkuban sa 207 ka mga kadete gikan sa nagkadaiyang dapit sa nasud. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Maayong buntag usab. ni Nang Linda Pasco, Langlang Lasia o Tony Lasia. Sa atong police report, nadakpan sa City Drug Enforcement Team sa Dakbayan sa Tagbilaran ang 18-anyos nga gidudahang tigpayuhot sa ginadiling drugas at sa by-bust operation kagahapon sa Kadlaon. Atong pamainaon ang dugang detalye ni Alagad Cell Remulador.
5: Balita ning Dakbayan sa Tagbilaran, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga nadakpan sa mga sakop sa City Drug Enforcement Team kiniatol sa usa ka by-bust operation na itabo dito sa Purokdo sa Barangay Daoning Siyudad na itabo Biyernes sa Kadlaon inabagan sa PDEA 7 Sabol. Ang suspek gila sa kapulisan nga di usa ka 18 anyos lumulupyo sa Lindaville Phase 2 sa Barangay San Isidro ning Siyudad. Kinsagi kataho nga positibo kining napalitan o usa ka puto sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos o laing duha ka puto sa gituhan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan. Lakip ang cellphone nga gigamit ni ini. Gibana-bana nga motimbang ngadto sa 3.7 grams kantidad kapin sa 25,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa DAO o gasakop sa National Prosecution Service representative sa DOJ. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. May buntag na ito ni Kansam Otirol diha sa Tabalong, lungsod sa Dawis. Naangol ang duha ka lalaki nga gikan kaning namista, human aksidente. Ang ilang isakyang motorsiklo dito sa lungsod sa Lubok. At ang paminahon ng kumpletong detalye, Alagad June Gutierrez.
6: Alayog dagan diri sa Galiaris Medical Center ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo. Human kanay aksidente ilang gimenyo nga motor dito sa may lungsod sa Lubok. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Andy Cabillas, 41 anyos o kaniyang back rider nga si Jondre Baldicania nga lumad nga sa barangay Villalimpia sa lungsod sa Luway. Sa tuwa na sayra atong adlaw nga Huwebes sa mga alas 6 sayo nga kagabi nga gikan kini sila sa lungsod sa Bilalkay namista. Ug si ila naunta ang pagpauli lulan sa ilang gisakyan nga motorsiklo pag abot kyo sa may barangay Ginugita na Lubok. Wan ama control sa driver sa motorsiklo ang ilang gida nga motor pinunang na out of control kini ug mayan tan pagka labay ang tawo kini nga duha kasakay sa motorsiklo gidali sila og riskyo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Lubok og gidagan diretso sa nga Galiaris Medical Center o gatuwa usab nga nasairan basi usab sa asoy sa pulis sa lungsod sa Lubok nga si Police Staff Sergeant Louis D. Corpus.
7: Pagkatapuan na siya ako. Basi sa pag-conduct na mo investigation sir, naita po na siya mo na siya ako. Murag na lagpot na sila sir. Let's say, ang motor nga ilang girintahan nga sa itong electric bike, tuwan naman sir, kanang okay naman, umay kay Tanggos. Kuwan nyo na siya, na lagpot na pilit sa kakata, ilang duha.
8: Patuloy na pagka?
7: Wala noon, wala.
6: Nga buntag ito ang gisusi kini duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo nga kanay si Andy Cabillas sa kaangkong ni mga angol bunok siyang kalawasan o kini usab yang makaider nga si Jondre Balikanya nakaangkong usab kini mga angol bunok usab silang kalawasan o atong gisusi karong buntag na nakani sila sa luwas nga kahimtang gikanang dili huntangan sa Galiaris Medical Center kasi dito yung series ang print mo forever basta berita DYRD ang kasaligan sa balita DYRD.
3: Silverio Mijares, may buntag na mo diha sa Cogon Norte, Luon. Gipahibaw sa City Government of Tagbilaran nga dunay kausaban sa schedule sa validation sa pagpangumpra sa kumpra sa Tagbi Food Voucher Program karong adlaw. Adlaw nga Sabado, tungod kini sa gikatakdang power interruption sa tibuok Dakbayan. Alang usab sa hapsay nga implementation, mao kini ang oras sa operasyon nga pwede ma-validate ang inyohang food vouchers. Diha sa Cogon Public Market o sa Mangga Market, alas 9 sa buntag, ngadto na sa alas 3 sa hapon. Samtang sa City Central Public Market, alas 7 sa buntag ngadto na sa alas 4 sa hapon. Giawhag usab ang mga tagbilaranon nga mogamit sa ilang kumpra sa tagbi voucher mo sunod sa gikatakdang oras karong adlaw. Sugod ugma mobalik na ang pag-verify o claim sa mga food voucher sa regular schedule Mayo 17 ngadto na sa Mayo 31 Sabado ngadto sa Huwebes alang kini kuna alas 6 sa buntag ngadto na sad sa alas 6 sa gabi. Ang kumpra sa tagbi food voucher program gipatuman kini sa inisyatiba sa liderato ni Mayor Jane aron sa mahatagan og direktang tabang ang tanang rehistradong household nga nisdakbayan. Matag panimalay, makadawat kini 1,000 peso food voucher magamit kini sa Google Market, City Central Public Market ug diha sab sa Mangga Market.
0: Good morning ni Rolando Minion, Stephen Visara, good morning. Nori Abduhan, good morning. Pasen aviso, nga tan-aw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab na minapod nato karon si Ma'am Emma Rikina ug iyang pamilya. Usab si Cans Oterol o si Fe Mayuno. Sa atong balitang regional, mga sakop sa sanggunian kabataan sa Barangay Labangon, gustong paimbestigahan sa usa ka concerned citizen. Kang Cebu City Sanggunian Kabataan Federation President nga si Ria Hakosalem. Ang concerned citizen nga si Chunel Saseda nga mas nailhan sa publiko isip Inday, Josa Chongbian Osmeña, nanawagan kang Hakosalem nga paimbestigaran ang giingong kontrobersiya nga naglibot sa iske sa maong barangay. Siyang Facebook post, gipadayag ni Saseda ang iyang kabalaka o kasubo sa kahimtang sa sanggunian kabataan dito sa Labangon, Sugbo, ubo sa pagduma na iske chairman Kim Kyle Buendia nga iyang giakusahan nga wa nakabuhat sa iyang katungdanan alang sa kabatanunan. Dugang pa nga dugay na matud pa ang mga reklamo o kontrobersiya diha sa iske Labangon, sukad pa sa may-aging tuig, lakip na ang giingong way pagpagabana o kapakyasan sa pagtuman sa mga obligasyon isip opisyal.
3: 20 minuto sa lipan mag-alas 8, kahimtang sa panahon, humaniin eh.

0: nga nagagikan sa aming silangan ug paingon ngadto sa aming hanan nga mao'y mapuslabi dito na pita sa aming Mindanao. Ug samtang karagatan usab nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect-based classification sa mahong heat index, extreme caution, effect on the body heat scram and heat exhaustion are possible. Contact activity could lead to heat stroke. Manang napadayon niya punta ng kapainumdom sa tanan na binakatungdo na yung mga balatian o gingumsab sa ato ang mga senior citizen na dili gayon ta magbulad or magbabad pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Adlaw, misidlak sa may alas 5.22 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5.50 sa kahaponon. Dini na lang ko ito, kini nagayikan sa DOS de Pag-asa, Albuquerque, Buhol Radar Station. Yun na ito sa Mar, mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Inyo na batin, DYRD Breakfast News. Ito ganis mayang tinguha sa Island City Mall. At ang indugan balita, dinis DYRD, ang radyo sa katawhan. Salamat, mayong buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: 15 minutos, hindi pa mag-alas 8.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
5: Atod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
6: Arita sa tundugang mga greetings. Good morning ni Ma'am Angga Milo da sa lungsod sa Albor. Usab good morning ni Sir Sammy Milo. Nagapon sa lungsod sa Albor. Cans Oterol, good morning. Usab si Silverio Mejares da sa Cogon Norte, Coquilla Draude, good morning. Sa Tortino Laway Senior, may buntag. Si Lito Umbay po, nagtanaw po ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab good morning ni Inday Rosco, Rosco Family, Auntie Liling Mendez, Jeff Jerome Almasa, Mio Almasa, si Jinjin Mendez Almasa, Tata Mendez, si Marites Mendez, good morning. Usab diha sa Tinago Dawis, nga naminaw karon sila si Carlos Madura, si Vida Araco Madura, si Nangkilang Araco, si Juliet, si Janice o si Jake Sharot o iyang pamilya. Usab good morning ni Ruby Merkita, Vitod Merkita, si Ayan o Kiking Merkita o si Insilala, Tito Ating Madura pod. May buntang usab ni Nining Makarayan. Si Ninyo Makarayan, na iluloy tay Rumi, naknak unipayin o ni Uncle Dodong, good morning. Si Ma'am Irma Shiga po, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Good morning, natong tanan. Bali.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
2: Engineering po, Sir. Deni, sir, taga-Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi dyan po katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko mabatang. Niya high blood po ko. Niya, masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo, niya pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ning akong ulo. Karong kaluyan sa gimo, sir. Okay na gid siya. Dito X 500 o may tisira, dyan nga akong ginainom, sir.
3: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakabulgi, butikis sa yung gut.

mga tumunang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilar. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Balita sa gawa sa nasunod, tungkol nato sa Tire Queen, Goodyear Servitech, ipasidana ni Chinese President Xi Jinping sa US President Donald Trump. Ang duha ka nasod, mahimong mag-atubang kini sa gubat o seryosong confrontation kung sila muhimo o gasayop ng lakang kabahin kini sa issue sa Taiwan. Maisugun usab, nga gipahayag sa presidente sa China atol siya nga formal nga meeting sa summit uban usab ni US President Donald Trump sa Great Hall of the People sa Beijing. Sa iyang pagkipulong, gipasiugda ni Xi Jinping ang issue sa Taiwan. Mao ang labing sensitibo o importante usab nga issue sa relasyon sa US-China. Matod usab sa mga taho sa media sa China, ang Chinese President Pingon nga kung ang issue dili maduma sa hustong pamaagi, ang relasyon tali sa duha ka superpower, maana kini sa usa ka delikado nga sitwasyon. Gikan sa DYRT Bull Chronicle Sports Monitoring Center and ang balita sa paugnat sa kusog.
1: Nakabalik na siya ang Pinayana si golf star Tiger Woods man kinigipa obo sa rehab dito sa Switzerland de atong Abril. Nakahukom kini nga mupailaw sa rehab man kini maaksidente na itong Marso 27 dito sa Jupiter, Florida, kundi inhubog kini samtang nagmaneho. Gitugutan si Tiger Woods sa huwis nga mupaobo sa rehabilitation dito sa Switzerland. Sa dugang balita sa paugnat sa kusog atong pabinaon, si Leonard Simbit.
2: Sanatat sa basketball garbo o dungog sa veteranong point guard sa TNT Trupang 5G nga si Jason Castro na mapil sa grupo sa dekalidad ng mga maduduwa sa PBA diin miabot nga to sa 10,000 points o sobra pa ang kadaugan sa Trupang 5G batok sa Endless Road Warriors sa quarterfinals sa Season 50 Commissioner's Cup na ito Miyerkules mo nagtukmo ni Castro aron makabot niya ang laing milestone sa iyang karera. Si Castro mo ika-17 nga local player o ika-18 sa kinatibukan nga na-appeal sa mong grupo di inaglakip kini ni Robert Jaworski, Nelson Saitono, Jojo Lastimosa o Jerry Cordeniera. Samtang sa laing bahin manuktok sa conference finals ang San Antonio Spurs o ang Cleveland Cavaliers silang pagipagbatok sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kontra karong buntag sa NBA playoffs. Ang Spurs musulong sa baluarte sa Minnesota Timberwolves alang sa Game 6 ilang Western Conference Semifinal Series samtang mo-host ang Cavaliers sa Detroit Pistons sa Game 6 sub sa ilang Eastern Conference Semifinal Series. Pareho nagunit sa 3-2 nga bintaha ang Spurs o Cavaliers ning duha ka best of 7 series. Kung madaog ang Spurs, hayan mo abante sila sa West Finals diin naghuwat kanila ang defending champion Oklahoma City Thunder. Kung madaog ang Cavaliers, hayan musulod sa sila sa East Finals di naghuwat kanila ang New York Knicks. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, giangkon sa actress nga si Bella Padilla nga managlahi ang ilang baruganan sa natad sa politika sa iyang uncle nga si Senador Robin Padilla. Matod pa sa actress, nga tulo katuig na nga wa sila magkita ni Senador Robin Padilla ug nakurat talang siya nga gidugang og cast si Robin sa pelikula nga gisalmotan usab sa actress. May padayag og kasagmuyo si Bella Padilla sa nahitabo sa Senado din iyang nahibawaan nga si Robin Padilla mo'y kuyog ni Bato de la Rosa sa dihang miikyas kini sa Senado.
0: Bugti sa peso, itandis dolyar o mga salapis kalibutan ni mga gutloa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 59 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 23 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 33 centavos. Euro, 69 pesos o 43 centavos.
0: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service, Dalan Venancio Printing Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Naging pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech. Ano mga pulong sa kaalam?
1: Ang mga pulong na puno sa kaalam, susama kini kabililhon sa Bulawan o sa mga mahalong batos sa mga alahas.
0: Mukanto ang nagbagang balita. Karabutan, ganyan na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, Gisaligan sa mga Bulano DYRD. O sa nga, usap ni Sir Ray Chan James o kang Gilbert Tulop, ang atong attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas ang friend mo forever.
1: O kinisigli Orkolyo ang friend mo forever.
0: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may buntag. DYRD.